ninu inu onibini, ninu airije, ninu airimu, ninu wahala ti awon eniyan le da si Olorun wipe o tesiwaju lati ma sin Olorun se ipinu wipe pelu ore ofe re o ni di apeyida se ipinu wipe o ma tele Olorun nkan le le wahala le wa ikanju le wa o le da be ni wipe awon ti o ro pe ye ko feran re won ko sile won ko se boju to won ko se suja o sugbon so fun Olorun wipe awon nkan won yi ki o le fa o seyin ko rodo Olorun o wa pelu Olorun o wa pelu Olorun o wa pelu Olorun ranti Joseph ni majemu lailai ranti Job ni majemu lailai ranti ipinu abakuku ni waju Olorun ranti awon woli ti o ti koja ranti awon ti o ti sare je yi saju wa ranti awon ti o ti di asegun ranti Shadrach Meshach ati Abednego ranti Danieli ranti Paul aposteli ranti awon omo ehin Jesu Christ ti a se nu ni bini si ranti wi pe iponju bi o ti le wa fun ose kan osu kan tabi odun kan tabi ju be lo ranti wi pe lojo kan won o dekun airasowo aironjeje airisese aini onitoju aini abanikedun aini ore ki awon ojulomo ki o ko eyin si wa ki awon aladugbo ki o ma so wa leyin so fun Olorun wi pe iponju ibade wahala ibawa onkon ti iba ma sele wi pe o fara re sumo Olorun o fara sumo Olorun o sinsin Olorun titi opin aye re wi pe o ko ni je ki onkon ki o fa o seyin lodo Olorun ninu nkan wonyi awaju asegun lo ninu nkan wonyi awaju asegun lo se ipinu so fun Olorun wi pe onkon ki o fa o kuro ki o se onipo ko ninu ijoba Olorun onkon ki o fa o seyin ko lodo Olorun ranti wo pe awon ti o ba fori ti titi de opin awon le a o gbala.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ye Isaiah ori ikewa egbe ni fun awon tin pase aisododo ati fun awon akowe tin ko iwe ika lati yi alaini kuro ni idajo ati lati mu ohun eto kuro lowo talaka eniyan mi ki awon oko ba le di je won ati ki won ba le ja alaini babali ole kini eyin o se lojo ibewo ati ni idaporo ti yo ti okere wa ta ni eyin o sato fun iranlowo nibo ni eyin o si fi ogo yin si lai si emi won teba labe awon ara tubu won si subu labe awon ti apa ni gbogbo eyi ibinu re ko yi kuro sugbon owo re na jade sibe egbe ni fun asuri ogo ibinu mi ati opo owo won ni irunu mi emi o ran si orilede agabagebe ati fun awon eniyan ibinu mi le emi o pase kan lati ko ikogun ati lati mu ohun ode lati te won mole bi ere ni igboro sugbon ohun ko ro be ni okan re ko ro be sugbon o wa ni okan re lati parun ati lati ki orilede kuro ki se die nitori o wipe oba ko awon omo alade mi aje patapata Kalno ko adabi Kakemeshi Hamati ko adabi Apadi Samaria ko adabi Damascus gege bi owo mi ti nade ijoba ireri ere eyi ti o ju ti Jerusalem ati ti Samaria lo bi emi ti se si Samaria ati ere re emi ki yo ase be si Jerusalem ati ere re bi nitori na yo si se nigba ti Oluwa ti se gbogbo ise re lori oke Sioni ati Jerusalem emi o ba eso ayalile oba Asiria wi ati ogo iwo giga re nitori o wi pe nipa agbara owo mi ni emi ti se ati nipa ogbon mi nitori emi moye emi si ti mu ala awon eniyan kuro emi si ti ji isura won emi si ti so awon ara ilu na kale bi alagbara okunrin

wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi mo se ro we pe o ye ki atun wo iwe mimo ki a wo ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo nitori na o ti an soro le lori nisinsin yi ni gbigba emi mimo je kin se alaye die fun o nipa we pe a n gba emi mimo opolopo ni ohun ti a n gba lowo olorun bi a ba n so nipa igbala eyi je nipa idariji ese bi a ba n so nipa ti iwenumo tabi nipa isodi mimo eyi je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awon ebun miran awon nkan wonyi je awon ebun lati odo olorun iba se iwosan iba se igbala iba se isodi mimo iba se itusile tabi idande sugbon nigbati a ba n so wipe ki a gba emi mimo o je ohun ti o tayo eyi ti a ti n so tele tele iru apejuwe ti mo le se fun o ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won ti n ta moto bi o ba fun wa ni moto ayokele kan o seese ki a gba moto ayokele yi e je wipe a gba ebun sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan bi o ba wa ti o so fun wa wipe o je efe olorun wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re o gba sinu ile a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun e je wipe eni ti obirin yi ti o gba si ile nisinsin gege bi oko o je eniyan o je oga ibi ise o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo eyi ni apere ti a le se fun wa wipe iwosan idande ati awon nkan miran won je ebun ni tooto sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan o je eni ti o tobi eni ti o lagbara eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa titi ayeraye eni ti o je wipe bi a se nko eko bibeli a ri wipe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo oni o ma fun wa ni agbara fun ise isin ninu ijo oni o si ma fun wa ni agbara lati se awon ohun ti olorun lana sile fun wa ninu aye bi ati n gba kristi gege bi olugbala be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti yo fun wa ni agbara ati okun lati se awon ti olorun lana sile fun wa ki a wo johanu ori keje ese iketa din lo ese ikokandinlogoji johanu ori keje ese ikokandinlogoji sugbon o so eyi ni ti emi ti a o gba o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori a ko ti se Jesu logo nihin ni a ti n so nipa emi mimo wipe o se dandan o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ki a gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wipe ki a gba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba gbadura won ma so wipe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wipe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye
lati se awon ti o ti lana sile ki emi mimo ti o ti tu jade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa e ni ki awa paapa pelu igbagbo ki a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji peteru si we fun won pe eronu pe oada ki a se baptisi olukuluku yin le oruko jesu christi fun idariji ese yin eyin o se gba ebun emi mimo ije wipe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti ani lati se ni wipe ilekun ti atiti ki a si ki a le gba alejo bi aba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wepe ki lo de o ma da bi eni wepe ekun fun ise ni ojo meta yi o ni mo fe gba alejo ni o wa so wepe alejo na ma je eni ti o je pataki ti a tori ti en gba ile ti a nfo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imo toto o ni be ni wepe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo wepe bi a ba n daruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ki a mo wepe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun won ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wo inu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kọkàndínlógún ise awon aposteli ori kọkàndínlógún ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti paul aposteli ti o n bere lowo awon ti o ba pade ni efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a farabale ki a si teti lele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikookan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba n so nipa ijo emi tooto o je ijo majemu titun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni a ri pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se a n topa won lati owo emi mimo bi won si ti n ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan bee ni emi mimo n dari won majemu laelae papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo
bi a ba nso nipa ijo emi o je ijo majemu titun sugbon awon ti an ro we pe won je ijo emi won yi won ko mo nipa emi mimo ni toto nitori be ye ke a farabale ke a wo lese lese ke a wo ni ikoko de ikoko ke a mo ohun ti olorun fe ke a se ke a ba le ri emi mimo gba se mo we pe bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je wi pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atuni eti ogun oke ju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni ikokan bi ati n gbe ese ni ikokan a o lo si oke ni bi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na wi pe o ni awon isise ti a ni lati gbe ki abale goke nipa ti igbagbo ke abale ri emi mimo gba isise kini ni we pe ke agba Kristi ati igbala lakoko ikeji ke agba oro Olorun pelu isodi mimo iketa ke agba emi mimo gbati a se ayewo bibeli ari we pe awon isise wonyi ni awon mehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe lakoko won gba Kristi won si gba igbala Olorun ikeji won gba oro Olorun a si so won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ke abere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikeji la Johanu ori kini ese ikeji la sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo an so nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo Olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo Olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihinrere wi pe ninu anu Olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu Olorun o ti ran Jesu Kristi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba Olorun laja lati mu wa wa sodo Olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironu po ada ati nipa gbigba Jesu Kristi gbo o wa so fun a wi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo Olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu Olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon awa nsogo ninu Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi ohun ti a nso nihin ni we pe elese kookan o je ota Olorun tele tele eyi ni a nso fun wa ninu oro Olorun wi pe nigba ti awa je elese nigba yi gan ni Jesu Kristi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera elese la npe be li akoko ti o ye Kristi ko fun awa alaiwa bi Olorun ni ese kejo sugbon Olorun fi ife un pa si wa han
ni eyi pe nigbati awa je elese Kristi ku fun wa eni o wa nso we pe nisisiyi ti ati gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba Jesu gege bi eni ti a fi rubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe ati ba Olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be ohun ti oni lati se gege bi elese ti o to Olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo Olorun tele tele sugbon ti o fe sin Olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o ke pe Oluwa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o se ba Olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Kristi wo iwe Jobu ori kokan le logun iwe Jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo Olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo Olodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni ohun ti Olorun be lowo wa wi pe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti a nso lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti a nse awon ti a ri wi pe o jomo ese ki a jewo won ki a ko won sile ki a ni ki Olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi iwe wa ki o yi wa pada ki a si mo wi pe ati ba Olorun laja ninu Kolose ori keji ese ikefa Kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba Kristi Jesu Olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba le mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala nigbati abasi ti mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro Olorun eni o je ki a wo akori keji nisisiyi gbigba oro Olorun ati isodi mimo lati odo Olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo Olorun Jacobo ori kini Jacobo ori kini lati ese ikokanlelogun nitori na e fi gbogbo eri ati boburo ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo Jesu o ye fun wa lati fi ara wa sile fun kiko oro Olorun oni ki a gba oro na pelu okan tutu ki a je ki a gbin oro yi ki a gbin sinu okan wa ni ese ikejilelogun ni o ti nso we pe sugbon ki e je oluse oro na ki e ma se se olugbo nikan ki e ma tan ara yin je eni a fi mo iyato laarin elese ati eni igbala elese le ma gbo oro Olorun sugbon ki fe se koni agbara lati se koni ore ofe lati se sugbon eni ti o ti gba Jesu Kristi eni ti ati gba okan re la eni ti ati fun ni ore ofe eni ti ati sodotun ninu oro Olorun iru eni be bi o ti gbo oro Olorun nipa atunse kia kia o nfe se bi o ti gbo oro Olorun nipa oko kan aya kan kia kia o nfe se bi o ti gbo ti oro Olorun ntako isoso aye iwoso aye ijeun aye isiku aye ati ikomojade bi aye ti ma nse be ni o nfe lati je ki igbese aye re ki o ba oro Olorun mu
oni bi e oba fe tan wa je bi o ba je pe ni toto ni an je wo igbala ti a si ni iriri igbala yi oni ke a je oluse oro na ke a ma je awon ti o je we pe won tan ara won je awon ti ko ni iriri igbala lati odo olorun wa bi o ti le je we pe won gbo nipa eso ti emi won gbo nipa ife won gba nipa ayo won gbo nipa alaafia won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ma nfa ya ran kan won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ni okan tutu iwa tutu ni waju awon eniyan sugbon sibe sibe awon wonyi won ki le se ohun ti won gbo ipamora ti an so nipa re iwa pele ti an so nipa re isore ti an so nipa re iwa tutu ikora eni ni ijanu igbagbo ti an so nipa re won ko le se nitori wo pe won ko ni emi olorun won ko ni igbala olorun bi abani igbala olorun a o ri we pe eso ti emi yo ma jeyo ni igbese aye wa oni nitori be o bi abati gba Jesu Christi ke atesi waju lati gba oro olorun bi aba si tin gba oro olorun a o ri we pe an so awon eso ti o ye awon eso ti o fi han we pe a ti gbin oro olorun sinu okan wa daju daju bi aba gbin eso o ye ke a le ri we pe eso yi hu o si mu awon eso miran jade ni toto bi aba gbin oro olorun sinu okan wa awon eso ti o ye wa olorun awon eso ti a fi da oro olorun mo yo ma jeyo ni igbese aye wa ye ke a wo Thessalonica kini ori keji ese ketala nitori eyi le awa se ndupe lowo olorun pelu le esimi pe nigbati eyin gbo oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni toto bi oro olorun eyi ti o sise gidi gidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nihin ni ati ri we pe bi abati ni igbala o je dandan fun wa we pe ke a ma gbo oro olorun bi a si tin gbo oro olorun yi yo ma sise gidi gidi ninu awa ti a gbagbo ise kan ti o se pataki ti oro olorun ma nse leyin igba ti a ti ni igbala leyin igba ti a ti di atunbi ise gidi gidi ise pataki ti oro yi ma nse ni we pe oro yi o ma fi han wa we pe anilo isodi mimo o ma toka wa si Jesu Christi eni ti o ku fun wa ti o ta ijere sile ke a ba le so wa di mimo bi a ba si tin duro lori oro yi bi a ba tin gba oro yi gbo ti a ni ipongbe okan ti a ni igbogbe okan ti a so fun olorun we pe ni toto a n fe isodi mimo yi ti a si n gbadura pelu igbagbo ati pelu ifa eni rubo ti o jinle be ni a ri we pe olorun yo ma so wa di mimo ye ke a wo efeso ori karun efeso ori karun lati ese ikeedogbon eyin oko e feran awon aya yin gege bi Kristi si ti feran ijo ti o si fi ara re fun ki ohun ki o le so di mimo leyin ti a ti fi oro we mo ninu agbada omi ni ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le aini aba won tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini abuku eyi ni o ti oro olorun ma nse nigbati enikan ti o ti ni igbala ti o ti ni idariji lati atodo olorun wa bi o si tin gbo oro olorun o ri we pe gbongbo ese siku ninu ohun ti ani lati fatu o ri wi pe ohun ti o dabi abinibi ti a ti bimo wa nitori pe a je iran adamu we pe ani lati pa nkan won yi tu o ri wi pe ani lati ko okan ni ila ki a si je ki a so ohun di mimo iru eni be yo to olorun lo iru eni be yo gbadura iru eni be yo so fun olorun wi pe o tun fe ki Jesu Christi ki o wa lati so ohun di mimo ki o ba le je wi pe ki se ise ti ode ara nikan le ati yi pada wi pe iro ti inu wa
ilepa ti inu wa ipongbe lati inu okan wa ati gbogbo nkan ti an safe lati inu okan wa wi pe gbogbo won lo leto to si ba oro ati ogo olorun ati ogo Jesu Christi to ba won mu leyin igba ti abati ni igbala ti ati ni isodi mimo ti a si ti ni dani loju wi pe ati so wa di mimo okan wa o si funfun lauju snow lo leyin igba yi ni ari we pe ani lati ni agbara emi mimo ni igbesi aye wa nitori be a o lo si iketa nisinsin yi eyi ni gbigba emi mimo gbigba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba ba le yin Elsi ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni Judea ati ni Samaria ati titi de opin aye e o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin awon mo ehin ni lati duro won duro fun ojo bi mewa won gbadura lati le ri agbara emi olorun gba awa papa leyin igbati ati mo wepe ati so wa di mimo o ye ki agbadura o ye ki a ba olorun soro ki a le ri we pe agba agbara emi mo ni igbese aye wa ileri yi wa fun o ileri yi wa fun eni kokan ninu wa ninu ise awon aposteli ori keji ese ikokan din logoji nitori fun yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa o pe o ni fun ani ileri na fun ani ileri na ohun ti o ye ki a se ni pe gba ti a ti mo we pe ti wa ni ileri na wo pe olorun si nfe lati bokun wa olorun nfe lati fi emi mo re o nfe lati rojo re le wa lori ko ye ki a fi akoko sofo o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisinsiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori pe olorun to se leri ki se ke o je olooto bi aba bere pelu igbagbo bi aba gbadura ki a ma je ki enikeni tabi ohunkohun ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o nfe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe tiyin ni ileri na ati fun awon omo yin ati gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isori mo so fun wi pe ki o fi agbara emi mo olorun ko

ara emi isokan ninu ijo ti o je wi pe bi oluso agosan tin so be la nti leyin bi adari ekun bi o tin so be ni a nkin leyin bi awon ti ajoje ara ninu oluwa bi won tin gbe soke be la jo ngbe soke bi won tin gbe sile be ni a jo ngbe sile eko kan iwo sokan irin kan to je pe amoran kan na ni an gba awon ti an gba ni imoran gba ti awon eyan ti won ba ri isokan wa ti won ba ri pe ajo ni idapo a si ni irepo igbesi aye wa ti o wa ni isokan pelu awon eyan mimo yo ma je ki won ki o le gbagbo bi a ba n wa su si won eyi ni agbara ti n ti iwaasu wa leyin ise be nikan je ki a wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin eyin o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ti a ba gba emi Olorun laaye ni igbesi aye wa ti a fi emi Olorun kun wa ti a ti ni emi Olorun ninu ati lode to je pe oro ti a nso iro ti a nro lati odo emi Olorun wa ni to je pe agbara emi Orun agbara ina ti jo awon nkan ti ko se ti ko dara ni igbesi aye eniyan emi Olorun ina Olorun ti jorun o ti wa ni igbesi aye wa bi a ba nsoro emi Olorun yo ma ti nkan wonyi leyin yo je agbara fun oro ti a nso ninu iwe ise awon aposteli ori kerin ese kokanlelogbon nigba ti won gbadura tan ibi ti won gbe pejo si mititi gbogbo won si kun fun emi mimo won fi igboya so oro Olorun eni ti o ba fe ki iwa so ki o ni agbara agbara ti yi okan pada agbara tun si tun igbesi aye eni ti agbara ti si awon elese loju lati je ki won ki o ri olugbala odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo agbara ti fun yin ni igbagbo ninu Jesu Kristi agbara ti je ki a le seriba ki a de wole lese agbelebu Jesu Kristi eni ti o ba nfe iru agbara be fun iwaasu re o ye ki o kun fun adura o ni nigba ti won gbadura tan e ki se awon ti o sun lori adura e ki se awon ti o je pe bi a ba ni eje ki a gbadura iseju marun won ti da ki adura e ki se awon ti o je wi pe bi a ba ti se esitan ki a so wi pe eje ki a dide eje ki a gbadura won ba ti wi wuye wuye fun iseju kan won o mo kini won o so mo awon wonyi won gbadura kikan kikan won gbadura pelu igbagbo bi won ti gbadura a so fun a wi pe ibi ti won ti n gbadura o mititi bi o ba je pe adura adake je ni adura ki a ma le soro sita adura ki a ma tire le mo ki awon ti o nlo nitosi ki won ma mo pe a gbadura ile ibi ti won wa ko le mititi sugbon won gbadura ibi ti won pejo si o mititi yeyi ni adura ti a gba ti a lagun adura ti a gba ti a soro soke adura ti a gba ti a mi owo Olorun o wa so fun awu pe won kun fun emi mimo won kun fun imo agbara Olorun o so kale si igbesi aye won o wa ni won fi igboya soro Olorun o so iketalelogbon agbara nla ni awon aposteli si fi n jeri ajinde Jesu Olowa ore ofe pupo si wa lori won kini eredi ti a fi wa sun ohun ti a fi wa sun ni pe ki awon okan ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le gba Jesu Kristi gbo ki se ki won ki o le ma wa si ile isin kan soso sugbon ki a ba le gba okan won la ki won ki o le gbe igbesi aye ki o bori ese wo Johanu ori ogun ese ogbon ati ese ikokanlelogbon opolopo ise ami miran le Jesu se niwaju awon omo ehin re ti a ko ko sinu iwe yi sugbon wonyi le a ko ki eyin ki o le gbagbo pe Jesu ni se Kristi na omo Olorun ati ni gbigbagbo ki eyin ki o le ni iye ti oruko re ni gbigbagbo
ti eyin ti o le ni iye le oruko re nitori be eredi iwa so wa ni we pe ki se pe ki a je alatako awon eniyan ki se pe ki a ma le won sa fun olorun ki se we pe ki a ma so we pe ah lagbaja eyan buburu ni lagbaja iwa so ko yen eredi iwa so wa ni we pe ki won ki o le wa sodo jesu ki won ki o le ni igbala ki won ki o le kunle fun jesu ki won ki o si le ni igbala okan won ki won ki o ba le ni iye aini pekun loni ni Jesu Kristi ni o npe o gege bi eni kokan gege bi eni ti o mo olorun gege bi eni ti o ti ni ore ofe wi pe o ye ki o je eleri eleri otito eleri ti o mo wi pe a le ni igbala ti ewo fun ara re ti o ti ni igbala bi o ba ti ni igbala o ti je eleri o ti di agbenuso fun olorun ije duro lori ese re ki o gbadura ki agbara olorun ki o so kale si igbese aye re ki iboya ki o so kale si igbese aye re ki ogbon bi a ti gbe iwasu irere kale ki o so kale si igbese aye re ki itara fun ise olorun ki o so kale si igbese aye re dide ki o gbadura soke so fun olorun wi pe o fe je eleri olooto eleri ki gba okanla eleri ki so fun awon eniyan wi pe Jesu Kristi o ni ona Jesu Kristi o ni iye ati wi pe Jesu Kristi ni eni na ti a fi fun wa ki o ba le gba wala kuro ninu ese wa dede ki o so fun olorun Jesu Kristi ni otito o ni ona ati iye enikeni ti o ba to baba wa o ni lati wa nipasẹ re sọ fun olorun wi pe nipa eri re nipa kika oro olorun fun awon eniyan nipa wiwa ati fun awon eniyan nipa pinpin awon iwe kekeke ipologo irere nipa awon iwe nipa kafeti nipa opolopo ogun olorun wi pe o wa si irere o wa si irere o je eni ti mu awon eniyan wa si odo Jesu Kristi gbadura titi agbara olorun ogbon olorun iye olorun ore ofe olorun itara olorun ina ti funi ni itara ti gbogbo irewesi yoo kuro ni igbesi aye re gbadura ti si awon nkan wonyi yoo ti sele ni igbesi aye re to fi le je eleri ojo.

0: wa. E ma fi ope fun Olorun Baba nipa so re. Ohunkohun ti eyin ba si nse ni ile tabi ile ode, laarin ebi tabi laarin awon ore, ohunkohun ti eyin ba si nse laarin awon onigbagbo tabi laarin awon alaigbagbo, ohunkohun ti eyin ba si nse ni ibi ise tabi ni inu ijo, ohunkohun ti eyin ba si nse nigba ti a wa laarin awon alaigbagbo tabi nigba ti a wa laarin awon onigbagbo, ohunkohun ti eyin ba si nse ibaje laarin ose tabi ni ojo isinmi, ohunkohun ti eyin ba si nse e ma se gege bi fun ogo Olorun ati ki a ma se ni oruko Jesu Oluwa wa. Iyi ni ipinu ti o ye ki o wa ninu eni kokan wa. Igbesi aye ti ko ni iru ipinu bayi o dabi eniyan ti ko ni opolo, bi abari eniyan kan ti ko ni opolo, ko ma akoko ati joko, akoko ati dide, akoko ati jeun, akoko bi ati woso, bi ati rin, bi a se nkan pe bi omo luabi ko mo iru nkan be, iru eni ti o n gbe igbesi aye re lai ni ipinu ki a ka ninu ese iketadinlogun yi, o dabi oko oju omi ti ko ni itoko, tabi o dabi moto ayokele sugbon ti ko ni atuko, o dabi ile ti ko ni ipile, o dabi awon akeko sugbon ti ko si oluko, o dabi awon omo ogun sugbon ti ko ni balogun. O ye ki a mo we pe igbesi aye wa bi a ba fe de ibute rere, o ye ki a mo we pe igbesi aye wa ni lati ni ipinu, ipinu kan yi ni o si se pataki we pe ohunkohun ti eyin ba nse ni oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won ni oruko Jesu Kristi Oluwa wese iketalelogun, ohunkohun ti eyin ba si nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan, ninu Korinti kini ori kewa, Korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon. Nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse, ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo Olorun. Eyi ni o ye ki o je ipinu enikokan wa we pe ohun gbogbo ti a nse ni oro, ni ise, ni irin, ni bikibi, ni akoko kakoko, yala ni ibere odun tabi ni opin odun tabi ni arin odun, ninu ijo tabi ni bikibi ti a ba ti ba ara wa, ogo Olorun ni o ye ki o ma je ilepa wa. Ki se wipe ki a ma fe tabi ki a ma gberaga tabi ki a ma gbe ara wa soke, bi o ba je wipe ohun ti a nse lati fe, a nse lati gbe ara wa soke, eyi ki se ife Olorun, iru nkan be yo mu ese lowo ni waju Oluwa, sugbon ohunkohun ti a nse ni ibikibi, ni akoko kakoko, ni igba ki igba, o ye ki a mo we pe ohun gbogbo ti a nse wonyi won wa fun ogo Olorun nikan soso. E je ki a dide duro ki a ba Olorun soro. Ati gbo oro Olorun loni, ipinu wo lo mu? Se o fe ma to oro Olorun jo sinu okan re, o fe ma ka nigba gbogbo, o fe ma je gege be ni jeun, o fe ma ri wi pe oro Olorun wa ninu okan re, o si fun oni ogbon ti o je ki o ma rin, ki o ma se gege bi eko oro Olorun, o si fun ni igbala, o bo lowo ese, o rin dede, o rin ni iwa mimo ki o ba le ni ohun amuye ki mo ni lo si Orun, o si re pe ipinu yi lati ma wa, lati ma gbe fun ogo Olorun nikan soso ni o wa ni igbesi aye re. Gbadura so fun Olorun ki o ba le fun o ni ogbon ti o ye, ore ofe ti o ye, ki oro Olorun ki o ba le je ajemonu fun o, ki oro Olorun ki o ba le ma so ni igba gbogbo, so fun Olorun bi o ti re pe o ti je alapara tele tele, o ti je apara ati ma ka oro Olorun ni igba gbogbo, ati ma gbo oro Olorun ni igba gbogbo, mu ipinu loni wi pe gbogbo awon ijapara wonyi o mo ko ni igbesi aye re, ati lati sinsin lo o re we pe o rin o se fun ogo Olorun gege bi ikoni oro Olorun ni kan soso.
1: Ìwé wòlíì Àìsáyà, orí ìkẹrìnlá, nítorí Olúwa yóò ṣàánú fún Jákọ́bù, yóò sì tún yan Ísírẹ́lì, yóò sì mú wọn gbé ilẹ̀ wọn, àlejò yóò sì dàpọ̀ mọ́ wọn, wọn sì faramọ́ ilé Jákọ́bù, àwọn ènìyàn yóò sì mú wọn, wọn sì mú wọn wá sí ipò wọn, ilé Ísírẹ́lì yóò sì ní wọn ní ilẹ̀ Olúwa, fún ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin, àwọn tí ó ti kó wọn ní ìgbèkùn ni wọn kò ní ìgbèkùn, wọn sì ṣe àkóso aninilára wọn, yóò sì ṣe ní ọjọ́ tí Olúwa yóò fún ọ ní ìsinmi kúrò nínú ìbànújẹ́ rẹ. Àti kúrò nínú ìjayà rẹ, àti kúrò nínú oko ẹrú líle níbi tí a ti mú ọsìn, ni ìwọ sì fi ọba Babilóni ṣẹ̀fẹ̀ yìí tí ìwọ sì wípé aninilára ni a ti ṣe dákẹ́, alọ́nilọ́wọ́gbà wúrà dákẹ́, Olúwa ti ṣe ọ̀pá olùṣe búburú, àti ọ̀pá aládé àwọn alákòóso, ẹni tí ó fi ìbínú lu àwọn ènìyàn láì dáwọ́ dúró, ẹni tí ó fi ìbínú ṣe àkóso àwọn orílẹ̀-èdè ni a ń ṣe inúnibíni sí láì dẹ́kun, gbogbo ayé sinmi wọ́n sì gbé jẹ́, wọ́n bú jáde nínú orin kíkọ, ní tòótọ́, igi fírè ń yọ̀ àti igi kédárì ti Lebanoni wípé láti ìgbà tí ìwọ ti dùbúlẹ̀ kò sí akégi tí ó tọ̀ wá wá ipò òkú láti ìsàlẹ̀ wá mì fún ọ láti pàdé rẹ ní àbọ̀ rẹ ó rú àwọn òkú dìde fún ọ àní gbogbo àwọn alákòóso ayé ó ti gbé gbogbo ọba àwọn orílẹ̀-èdè dìde kúrò lórí ìtẹ́ wọn gbogbo wọn ó dáhùn wọn ó sì wí fún ọ pé ìwọ pẹ̀lú ti di àìlera gẹ́gẹ́ bí àwa ìwọ àdàbí àwa ògo rẹ lé a ti sọ̀kalẹ̀ sí ipò òkú àti ariwo dùrù rẹ eko ló ti tàn sábẹ́ rẹ ìdín sì bù ọmọ ilẹ̀ báwo ni ìwọ ti ṣe ṣubú láti ọ̀run wá ìwọ lúsíférì ìràwọ̀ òwúrọ̀ báwo ni a ti ṣe kí ọ lu ilẹ̀ ìwọ tí ó ṣẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè lé apá nítorí ìwọ ti wú ní ọkàn rẹ pé èmi ó gòkè lọ sí ọ̀run èmi ó gbé ìtẹ́ mi ga kọjá ìràwọ̀ ọlọ́run èmi ó sì jókòó lórí òkè ìjọ ènìyàn ní àríwá èmi ó gòkè kọjá gíga àwọ̀ sánmọ̀ èmi ó dàbí ọ̀gá ògojì lọ ṣùgbọ́n a mú ọ sọ̀kalẹ̀ sí ipò òkú sí ìhà ihò àwọn tí ó rí ọ yóò tẹ́jú mọ wọn sì ronú rẹ pé èyí ni ọkùnrin náà tí ó mú ayé wárìrì tí ó mú ilẹ̀ ọba mìtìtì tí ó sọ ayé dàbí aginjù tí ó sì pa ìlú rẹ run tí kò dá àwọn òǹdè rẹ sílẹ̀ láti lọ ilé gbogbo ọba àwọn orílẹ̀-èdè a ní gbogbo wọn dùbúlẹ̀ nínú ògo olúkúlùkù nínú ilé rẹ ṣùgbọ́n ìwọ ni a gbé sọnù kúrò níbi ibojì rẹ bí ẹ̀ka ìríra bí aṣọ àwọn tí a pa àwọn tí a fi dàgún ní àgún yọ tí ń sọ̀kalẹ̀ lọ sí ihò òkúta bí òkú tí a tẹ̀ mọ́lẹ̀ a kì ó sìn ọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn nítorí tí ìwọ ti pa ilẹ̀ rẹ run ó sì ti pa àwọn ènìyàn rẹ irú àwọn olùṣe búburú ni a kì ó dárúkọ láéláé múra ibi pípa fún àwọn ọmọ rẹ nítorí àìṣedédé àwọn bàbá wọn kí wọn kí ó má bàa dìde kí wọn ní ilẹ̀ ìní náà kí wọn má sì fi ìlú ńlá kún ojú ayé nítorí èmi ó dìde sí wọn ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí èmi ó sì kí orúkọ àti ìyókù kúrò ní Babilóni àti ọmọdé ọmọ ni Olúwa wí èmi ó sì ṣe ní ilẹ̀ ìní fún òòrẹ̀ àti àbàtà omi èmi ó sì fi ọwọ́ ìparun gbá a lé Olúwa àwọn ọmọ ogun wí Olúwa àwọn ọmọ ogun ti búra wípé lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ti gbèrò bẹ́ẹ̀ ni yóò rí àti gẹ́gẹ́ bí mo ti pinnu bẹ́ẹ̀ ni yóò sì dúró pé èmi ó fọ àwọn ará Síríà ní ilẹ̀ mi àti lórí òkè mi ni èmi ó tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ lábẹ́ ẹsẹ̀. nígbà náà ni àjàgà rẹ̀ yóò kúrò lára wọn àti ẹrù rẹ̀ kúrò ní èjìká wọn. Èyí ni ìpinnu tí a pinnu lórí gbogbo ayé, èyí sì ni ọwọ́ tí a nà jáde lórí gbogbo orílẹ̀-èdè. Nítorí Olúwa àwọn ọmọ ogun ti pinnu, ta ni yóò sì sọ ọ́ di asán, ọwọ́ rẹ̀ sì nà jáde, ta ni yóò sì dá a padà. Lé ọdún tí Ahasi ọba kú ni ọ̀rọ̀ ìmọ̀ yìí wà. Ìwọ má ṣe yọ gbogbo Filistia, nítorí pàṣẹ ẹni tí ó nà ọṣẹ, nítorí láti inú gbòǹgbò ejò nípa amọ́lẹ̀ kan yóò jáde wá, irú rẹ̀ yóò sì jẹ́ ejò iná tí ń fò, àkọ́bí àwọn òtòṣì yóò sì jẹ, àwọn aláìní yóò sì dùbúlẹ̀ láìléwu, èmi ó sì fi ìyàn pa gbòǹgbò rẹ, òun ó sì pa ìyókù rẹ. Hu ìwọ ẹnu odi, kígbe ìwọ ìlú, gbogbo Palestina, ìwọ ti di yíyọ, nítorí ẹ̀ẹ́fín yóò ti àríwá jáde wá, ẹnìkan kì yóò sì ya ara rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀. Èsìwo ni a fi fún àwọn ikọ̀ orílẹ̀-èdè pé Olúwa ti tẹ sí ònìdó, tálákà nínú àwọn ènìyàn rẹ̀ yóò sì sáwọ inú rẹ̀.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìwé wòlíì Àìsáyà, orí ìkẹẹ̀dógún, ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ti Moabu. Nítorí ilé òru ni a sọ Ari ti Moabu di ahoro, a sì mú un dákẹ́. Nítorí ní òru ni a sọ Kiri ti Moabu di ahoro, a sì mú un dákẹ́. Òun ti gòkè lọ sí Bajiti àti sí Diboni, ibi gíga wọn ni. Láti sọkún, Moabu yóò hu lórí Nebo àti lórí Medeba. Gbogbo orí wọn ni yóò pa á, irungbọn olúkúlùkù ni a ó fà á, ní ìgboro ni wọn yóò da aṣọ ọ̀fọ̀bọ ara wọn, lórí òtẹ ilé wọn, àti ní ìgboro wọn, olúkúlùkù yóò hu, yóò sì máa sọkún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀, Eshboni yóò sì kígbe àti Eliali, a ó sì gbọ́ ohun wọn títí dé Jahasi. Nítorí náà ni àwọn ọmọ ogun Moabu tí ó há mọ́ra yóò kígbe sókè, ọkàn rẹ̀ yóò bàjẹ́ fún ara rẹ̀. Ọkàn mi kígbe sókè fún Moabu, àwọn ìsáǹsá rẹ̀ sáde sóárì, abo màálù ọlọ́dún mẹ́ta, ní gígun òkè Luhiti tẹkúntẹkún ni wọ́n máa fi gùn ún lọ, ní ti ọ̀nà Horonaimu, wọ́n gbé ohun ìparun sókè, nítorí àwọn omi Nimrimu yóò di ahoro, nítorí koríko ń rọgbẹ, ewéko ń kú lọ, ohun tútù kan kò sí. Nítorí náà, ọ̀pọ̀ èyí tí wọ́n ti ní, àti èyí tí wọ́n ti kójọ ni wọ́n gbé kọjá odò Wílò, nítorí igbe náà ti yí agbègbè Moabu ká, igbe náà sì dé Eglaimu, àti igbe náà dé Berilimu. Nítorí odò Dimoni yóò kún fún ẹ̀jẹ̀, nítorí èmi ó fi ibi mìíràn sórí Dimoni, èmi ó mú kìnìún wá sórí ẹni tí ó sálà kúrò ní Moabu, àti lórí àwọn tí ó kù ní ilẹ̀ náà.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
4: A tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lónìí, bàbá, láti wá bá ọ pàdé, láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. A sì ń bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo àwa tí a wá lónìí, a ó sálà kúrò nínú ìjì ìgbẹ̀san tí ó ń bọ̀ sí ayé. A ó sì lè sinmi ní ọ̀dọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀ ọ́ wípé wíwá síbí wa lónìí àti ní ìgbà gbogbo pé kí ó má jà á sí asán. Gbogbo ohun tí ó bá yẹ láti mú sí ètò ní ìgbésí ayé wa, fi wọ́n hàn wá, kí o sì jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì kí ó wẹ̀ wọ́n nù pátápátá. Ṣàánú fún wa, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó rí ibi ìbùjókòó ní ọkàn wa lónìí. A dúpẹ́ pé o kò ti gbọ́ tiwa, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ó ṣeé ṣe kí o ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ohun tí mo fẹ́ kà fún ọ láti inú ìwé Genesis orí 19, láti ẹsẹ̀ 12 dé ẹsẹ̀ 17. Ohun tí mo sì ń fẹ́ kí o ṣe àyẹ̀wò, kí o sì ṣe ohun kan pàtó nípa rẹ̀ ni wípé sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ. Ìdájọ́ ń bọ̀ nítorí wípé Ọlọ́run láti ọ̀run fún ara rẹ̀ ni ó ti pinnu wípé bí ẹni búburú bá ń ṣe búburú ní ọjọ́ kan, ọdún kan, tàbí ọdún púpọ̀, tí ó rò wípé kò sí ìdájọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé ìdájọ́ ń bọ̀. Ìdájọ́ yìí yóò sì wá sórí gbogbo agbaye pata pata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa onkon ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa olorun je ki o di mo fun wa wi pe ojo kan bo nigbati ki o si ibi sasi o sin kilo fun wa wi pe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni ani anfani lati le sa sala fun emi wa ni Genesis ori kokandilogun ti mo pe fun omo nbere lati ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni hin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin ati ohun kohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro ni hin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ti won gbe awon omo birin re ni iyawo o wi pe edide e jade kuro ni hin yi nitori ti oluwa yorun ilu yi sugbon o dabi eletan loju awon ana re nigbati oyesin la nigba na li awon angeli na le Lot ni re wi pe dide mo aya re ati awon omo birin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigba ti o sin lora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omo birin re mejeji oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi si seyin o di ilu na o si se nigbati won mu won jade seyin o di tan le o wi pe sa asala fun emi re ma se wo eyin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa asala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti a npe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti a daruko wonyi won je elese popo popo niwaju oluwa ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ati ese iketala ni a nje ki o to wa leti ohun ti o sele ti Lot ibatan Abrahamu ti o de ilu ti a npe ni Sodomu o si sese ki ohun kan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihin rere o sese ki o je ibi ti a tin wa owo kakiri o si sese ko je pe ibi ti a tin wa ibi isadi ati agbara okunkun ni ati ya waya ore Olorun ati awon eniyan Olorun o sese ki o je wipe ija ni o ya waya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi ikun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le yapa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo a o le so ohun ti o ya oya awon eniyan mimo awon ore Olorun awon eni igbala sugbon ohun ti o ya Lot ya ore Olorun ni wepe ibi ile ti won wa ko gba won mo lo ti sin fe ibi ti oun yo ti je oga ara re ti o se eni ti yo le bawi ti o si le ni ohun ni pupo ti o se eni ti o ka lowo ko wi pe eyi kini o de ti o fi se yi ni eyi ni Lot fi sa kuro ni odo Abrahamu an so fun ani ori iketala ese ikejila Abrahamu si joko ni ile Kenani ibi ti o ye omo Olorun lati joko ile Kenani ni bi ti Olorun fun ara re ti o seso lori re ni bi ti Olorun ti pese sile ti o si ti se ileri pupo nipa re Abrahamu joko si ile Kenani Lot si joko ni ilu agbegbe ni o si pago re titi de Sodomu awon so fun ani ese ketala sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidi gidi ni waju Oluwa ki o to na eka si Lot we pe Lot se ohun ti o dara o ye ki iwo paapa nitori awon Yoruba ma so fun a pe bi a ba na eka kan se elomiran merin to ku o wa ni odo wa o nawo se wa ke to ma bullet we pe Lot se ohun ti o dara o ye ki iwo paapa ki o wo agbegbe re ati ibujoko re awon wo ni ore korikosun fun o awon wo ni alabasisepo pelu re awon wo ni oludamoran fun o awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun nitori be bi o ba buru fun Lot eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wi pe egbe eye oni eye nto bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wo owo pelu ole o daju wi pe agutan re to n ba jarin bo ti jegbe loju wa o n jegbe ni ikoko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti n bo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile Abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona Olorun je ki n so fun o awon ti o se be saaju awon ni Olorun so fun ani iwe woli Isaiah ti o n so ni ori ikejidini ogota arun ejo ori ikeji dini ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le Jakobu ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana Olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo Olorun awon wonyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa tin ka bibeli ni won ka bibeli bi a tin so wi pe agba Olorun gbo ni awon na nja lanka to ti won sin fowo soya wi pe awon paapa gba Olorun gbo bi ona isin bi o tin pe ni awon na ndide o nso ni ese ikeji wi pe won wa mi lojojumo ibi kibi ti a ba tin ka bibeli ti a tin daruko Olorun ti a tin ko orin si Olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o ni ri won be o ni won dabi orile ede ko so wi pe won je orile ede ti o nse ododo o ni won da bi orile ede ti o nse ododo won se afarawe iwa bi olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati kasamu won mo bi ati ka baba wa ti nbe le orun bi won ba dide lati ka baba ti nbe le orun a da bi aye to aye ko ton gbadura won le so jade ṣugbọn ko ni itumọ ni okan ati le enu won o nso wi pe won da bi orile ede ti nse ododo awon iran lot niyan o ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won ma se nu didun ati sumo olorun won ti le fi han papa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se nje okan wa niya ti iwo ko si mo oluwa nda won lohun we pe kiyesi le ojo awe yin eyin se afẹ se won na mo pe afẹ kuro lowo e o sese ki o je ti golu oso ti aye o sese ki o je ti atike o sese ki o je ti imutipara o si sese ki o je ti yiye eyin oku pada afeni esoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan se ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kiyesi eyin gba awe fun ija eyin gba awe fun ija je o ti ri ibi ti awon elesin ti won gba awe ti won so pe ah tin ba gba awe ojo meta lori mama olu aha o npa agbadun ara e ah ma yo si ni oju ala ni oju iran ma le to je pe ese oni tole afiki mati wo awe ijakadi segun lori mama olu awon ta nso niyan ti won gba awe ni fun ija ati fun agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ojo yi ke le gbo ohun yi le oke awe iru eyi ni mo yan bi awe ogoje ojo sugbon sibe sibe ireje eka ipaniyan tabi siseyun ko kuro lowo won tabi ki a ja ile onile ki a fi boti wa bi o ba ja ile onile to fi boti e ojo niye wole e ojo idajo olorun awon to tun gbon ju olo ti ese won ati owo won gun ju ti e won tun ja ile ti e won tun ja bi bo ti won awon ti won tun gbon ju awon won ni lo won tun ja ile ti won se esu lokunkun wa leyin won won ma ja ile onile ti won ba ti fi bo ti e bo ti n bo ti e to ki o to to ojo keji ni won ja ti e na bi o ti n bu ese elomiran ni won bu ti e o wa n so fun awi pe se iru awe bayi ni mo yan awe ti okun awe ka yira nle sugbon sibe sibe iyawo meji o kuro nile agbere ati panshaga ko kuro iwa ti ara ise ti ara o kuro sibe sibe awe nlo a le mu awe o le je meje o le je mokanlelogun kasa ma gba lo baba si tin siwo adura laran siga la n fi kan ran kan ton so pe woli ah ewo le tun gbe jade ah oni ni osu to koja mo sise ise isegun sugbon sin o ye kin tun je un die oti die siga die agbere die nitori pe bi n ba gbadun ara mi ni ose yi o ma fi di ose to n bo mo tun wose niyan se iru awon ti a mu ibere adura wa lo ba awon ti won ti di ti won ti di ara sodomo ati gomara awon ti idajo olorun ti o ro dede lori won o ni awe iru eyi ni mo ayan bi ojo ti eniyan je okan re ni iya lati te ori re ba bi koriko odo ati lati te aso opo ati eru labere iwo ha pe yi ni awe ati ojo itewogba fun oluwa awon wonyi ni olorun so wipe won je elesin sugbon won ki se olufokansin won ma npe oluwa le enu sugbon iwa buburu ko kuro ni ago won sugbon bi o ba nfe ri oju oluwa bi o ba nfe je ti olorun awon iru nkan wonyi yo kuro ni igbese aye re ni iwe woli Ezekieli ni atun tin je ki o ye wa iru awon eniyan ti won hu iru iwa wonyi ranti ohun ti an so we pe loti tele o ti mo ona olorun yo dara bi eleseese man ro we pe yo dara bi o ba tun de ojo keji bo ti ji a so pe well yo tun dara na sugbon o nburu fun ju be lo be na ni ori fun loti an so fun ni Ezekieli ori keta le ni ogbon Ezekieli ori iketa le ni ogbon lati ese ogbon iwo omo eniyan sibe awon omo eniyan re soro si o leba ogiri awon fi oro kele banije awon asoro eni leyin ati leba ilekun ile ekini si so fun eni keji olukuluku fun arakunrin re wepe wa emi be o sigbo oro ti o ti odo oluwa jade wa eyi so wipe awon na ma nfe lati lo se eko bibeli won ti le ma npe eni keji tabi aladugbo won won ma so wipe wa emi be o je ki a lo lati gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa sugbon kini eri ti olorun je nipa won ni ese ikan le ni ogbon won si to wa bi eniyan ti wa won si joko ni waju re bi eniyan mi won si gbo oro re sugbon won ki se won o won ma ngbo awon wonyi ni an pe ni agbo magba bi o ba so fun o wi pe ko ese sile won gbo sugbon won ni se o so wi pe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi ife popo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se lot o nfe lati sin oluwa o nfe lati je ti olorun o si ma ngbero ninu okan re lati se dede sugbon enu ni won fi ife popo han o sese ki o ma so fun Abraham nigba ti o fe kuro we pe an yara nipa ti ara a o yara nipa ti emi nitori pe emi nfe sugbon o se ailera fun ara o si sese ki o ma je ki o da Abraham loju we pe bi mo tin lo yi ma ro we pe mo ti sonu o ma si ro we pe mo ti di ape ida nitori pe gbogbo ilana olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri we pe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na kuni gba wa nitori be je kin wa ibi ti emi paapa ti o fi se ibujoko sugbon bo lori nibi ti olorun o dari esi o lo si odo awon ara sodomu won so fun awe pe ni ese ikeji le ni ogbon se kiyesi iwo je orin ti o dun popo fun won ti enikan ti o ni ohun dara dara ti o si le fun ohun elo orin dara dara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon wonyi bi won ba gbo oro olorun tan won a jade won ni nje bawo ni won na se ri oniwasu yen olohun iyo enu edun popo mo ti en fe bi won ba so wi pe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo setan tori pe ogbeni ni o nsoro bi won ba sin pe awon eniyan lati wa se eko bibeli ani wa wo enikan eni to nsoro ko ri jesu ko ri eni to nku ese lo ko ri eni ti dari jini ko ri eni to nfuni ni igbala olugbala ko ri eyi ni sugbon wa wo eni to nsoro eni ti enu edun eyi ni awon eniyan ti o gboro ezekiel sugbon ti won o fe se eyi ni won so ni olorun so wi pe mo mo okan won won dabi eni ti etin rin ti o kan fe ma gbo ti o nfe ma gbo ti o nfe ma gbo sugbon ti o je wi pe ko ni fi si se nitori won gboro re sugbon won ko se won o si ye ki iwo paapa ki o ma ro ni okan re se iwo dabi loti sugbon nigba ti olorun fe pa sodomu ati gomara run pelu ina ni o so wi pe ohun o le se ohun kankan lai so fun ore ohun ni genesis ori ikeji din ni ogun ni olorun ti nje ki o ye abrahamu lati ese iketa din ni ogun oluwa si wi pe emi o ha pa ohun ti emi o se mo fun abrahamu nitori pe abrahamu yo sa di orile ede nla ati alagbara ati gbogbo orile ede aye le o bokun fun nipase re nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re lehin re ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo ki oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun abrahamu wa fun olorun gba eri abrahamu je wi pe mo mo abrahamu wi pe ilana olorun ilana otito ilana ododo ona igbala ti olorun ti pese sile ko ni fi di awon omo re leti ati awon ara ile re se olorun le gba eri re je bi ti abrahamu iwo ti o wa se ko bibeli lai so fun iyawo re pe ki o tele o iwo ti o dagun lati o so pe awon omo mi ki gbo ki gba ni won bi mo ti e so fun won ni gba se olorun le gba eri ti re je wi pe ohun mo wi pe ilana ododo ilana igbala ti olorun fi lele ti o si fi han fun o pe o so fun awon omo re ati fun awon ara ile re nje awon ana re nje won mo ona igbala ti o mo nje olorun le gba eri re je bi ti abrahamu awon oga ibi ise re nko ati awon ti o wa labe re ni ibi ise nje olorun le gba eri re je wi pe ohun mo gege bi abrahamu be aba nso wi pe abrahamu je ore olorun eyi ni o fi di ore olorun nitori pe bi o ba mo ona igbala yo so fun awon ara ile re wo ese ogun oluwa si wi pe nitori ti igbe sodomu ohun gomara po ati nitori ese won papo ju je kin bi o le re se ese idile ti re se ko papo ju se won ki ja lagbole ti e won ki binu won ki se ogun si ara won lati pa ara won se won ki ja lori obirin lori aya lori dukia lori owo tabi lori ile se awon ebi ti e se won o kin ja pelu awon ebi miran se olorun o ma so lemo lemo wi pe nitori igbe ese awon ela awon ara ile re nitori pe o n papo ju wi pe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ileto re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati si esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se olorun o ma so wi pe nitori igbe ilu re o ndi pupo o sin papo ju yato se eyi ni ilu eko ti o wa bi o ba je un gbe ni moshi tabi ajegunle tabi ni bariga ibi kibi ti o wu ki o wa se olorun o ma so wi pe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o ngbe igbe won papo ju nitori be idajo nbo bi idajo yi si ti nbo se olorun da oyan si oto o sin so wi pe o mo wi pe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o njale le oru se iwo le o sona bi won ba tin de ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o so wi pe e kaabo se iwo ni o ngbadura nigba ti awon ole ba jade wi pe ki olorun ki o so won ki o ma je ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole olorun mo o o si ma address ile re onje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo beera iwo na mo n to ngbeyin re o n so fun anihin wi pe olorun je ki o di mo fun abraham wi pe idajo nbo lori sodomu on gomora emi o so kale lo nisinsin yi kin ri bi won ti le se gege bi o kiki igbe re ti o de odo mi bi be ko emi o mo ese ikeji le ni ogun awon okunrin na si yi oju won pada kuro ni ibe won si lo si sodomu sugbon abraham duro sibe ni waju oluwa ki lo nfe se o nfe gbadura nitori o ranti wi pe loti wa ni ilu sodomu abraham si sumo odo re o si wi pe iwo o harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yi o wa ni ilu na iwo o harun iwo ki o ha da ibe na si nitori adota olododo ti o wa ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi dabi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wi pe alufa okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon won okunkun mo ti mo se bi o ba je be ranti wi pe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbo na ibinu olorun bi o ba tin bo gege elese ni yo se afi bi o ba ronupo ada onidajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to oluwa si wi pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won abraham tesi waju lati ma gba adura yi titi o fi de mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wi pe jo ki inu ki o ma se bi oluwa e kan soso yi le emi o si le emi o wi mo boya a o ri mewa nibe o n si wi pe emi ki o run nitori mewa oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba abraham soro tan abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si sodomu ni asale lo ti si joko li enu bode sodomu kì í ṣe pé ó ń ka bíbélì o
5: ki se pe o nse asaro lori oro olorun ki se wi pe o nso fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibo joko ni enubode bi lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ki a ke kuro ni awon angeli won yi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti nbo idajo ti de nisisin yi ni won wa so fun ni ese ikeji lati atika wi pe awon okunrin na se wi fun lot pe iwo ni enikan ni yi pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo lot be si ni se won be si ni wa oko ni sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni sodomu ati gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o se se ki o je oni o se iku pa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya ṣugbọn won so fun wi pe awon ana re okunrin ati awon omokunrin re ati awon omo re obinrin ati ohunkohun ti iwo ni ni ilu eyi so nipa awon omo odo re pelu awon to nsise pelu re awon osise re nko se won je ti olorun abi won je elese mo won jade kuro ni hin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run loti si jade eyi ni ohun ti o yo loti nitori pe lese kese ti awon angeli won yi ti won so fun lese kese ni o gbagbo ibi ki bi ti olorun ba ti ri igbagbo o ma ye si bi o ti le je wi pe lot ti se buruku tele tele o si ti dapo pelu awon alai gbagbo pelu awon elese ti sodomu o gomora nigba ti a so fun wi pe idajo de o gbagbo lai si gbagbo ko seni ti o le ri oluwa bi o ba je wi pe lot se iye meji tabi alai gbagbo o si gun eji ka wi pe orun ma wo ki n soro enikan oro enikan ni bi inu ba ndun gbogbo awon eniyan eyi to ndun o eyi ni o je wahala ati re bi ina ba jo gbogbo ile ti o wa ni ilu Eko ile ti re ti o jo ohun ni wahala ati re bi ebi ba npa gbogbo eniyan eyi ko so pe gba to je gbogbo eniyan ni ebi npa wi pe ebi ti o si npa o ni ko se nkan kan fun o bi wahala ba de ba o wa gbagbe wi pe wahala de ba elomiran tori be bi lot ba so wi pe orun wo ki se oro enikan a wo le lori a si ku sinu ese a la oju re ni orun apadi sugbon eyi ni lot se bi a tin so fun wi pe idajo de be ni o gbagbo bi o si ti gbagbo ni o si so fun awon ana re okunrin nje iwo ti gbagbo be nigba ti o ti bere si ni wa nje igbagbo yi o ti mu si se je o ti so fun awon elomiran we pe o gba Jesu gbo o si gbagbo wi pe o ti ku ese re lo wi pe o ti fi ese re sowo si idajo je kin ka fun ni bi ti a ko be ninu majemo titun ni Timothy kini ori ikarun Timothy kini ori ikarun eyi ni olorun si nfe ki enikokan ki o se bi o ba gbagbo yo je ti re Timothy kini ori karun ese kerin le ni ogun. Ese anwen lo miran. Ama hong bangba. Ama lo sha ju si dajo. Bi oba fi ese re ranse si dajo ti o so fun Olorun wepe o ti je elese. O si ko gbogbo anwen ese wonyi sile. O si ran anwen ese wonyi si waju ite idajo Olorun. Ti a si da Jesu lejo ni tori iti re. To si ru eshe re. Itume yini wikwe otifi eshe re shaju. A si ti da anwa eshe wanyi lejo. A ti da riji o. Jesu Christi si ti ru ebi a ti da jo re. A si ti so wikwe ni tori be. A ki yo da o lejo mo. Shugman wo ese. A pakan ese yi. Ni ese ikerin le ni ogun ese awon elomiran ama han gbangba eni ti o ba se atunse ese re ahan gbangba eni ti o lo ba aladugbo re ti o so wipe jo mo ti se si o mo ti je elese yala wipe mo ti ji o leru tabi mo ti bu o tabi mo ti gba aya re dariji mi gba aya re pada tabi eru re ti mo ko tele tele gba eru re pada ese re ahan gbangba bi ese re ti han gbangba se awon ti o se ati se olorun ti o se be ni a fi awon ese won yi lo saaju si idajo sugbon so fun a wi pe ti awon elomiran pelu a si ma tele won awon ti won pa ese won mo ese yi a ma tele won bi ojo ikeyin bi o tin de bi o tin pa oju re de ni iku be ni awon ese won yi ti o ntele awon eru eniyan be ti won o jewo ki won ki o ko sile sugbon bi o se ti Lot ni lese kese ti o gbo nipa idajo Olorun be ni o gbagbo ni o si so fun Olorun wi pe mo ti jebi sugbon o lo so fun awon ara ile re awon ana re o so wi pe edide idajo nbo wo ese ikerin la sugbon eyi ni Genesis ori ikokandini ogun ese ikerin la sugbon o dabi eletan loju awon ana re se bi mo se duro ni iwaju re se mo jo eletan mo bi oni bi mo se nba o soro ni asale yi se mo jo eletan loju e se igba ti Jesu wa ni aye ti o nso fun a wi pe idajo nbo se oro re se o dabi eletan ni eti re abi o ba je pe Jesu o jo eletan loju e ti o ba si je wipe emi ti mo nso oro yin rere fun o ti mo nso fun wipe idajo nbo Jesu Christi si nbo gege bi oro re bi o ba je wipe mi o jo eletan loju e ewo lo nse ninu ese kini de to sa sala fun emi re sugbon nigba ti awon eniyan won yi ka si eletan be ni awon angeli won yi ni won sa Lot ni ire wipe dide mu aya re mo awon omobirin re mejeji ti o wa nihin won je merin Lot aya re ati awon omo re meji eyi ni awon ti Olorun ri ni gbogbo ilu Sodom o je mo wipe nigba miran awon elesin won ma so fun wa pe ah bo ba je wipe iwo ati yawo e atawon omo e meji eni merin pere ni o je olododo ah ko le je be o le je be ni aye Noah eni melo ni Olorun ri gbogbo agbaye patapata eni mejo ni o si sese kan ti ma so fun o wipe se bi ibi to sese nlo ni osan gangan se ibe nikan ni won tin wa su otito awon ni wa su oni yawo meji awon ni wa su ti ani oruka re lowo wa o mo wipe awa na onise Olorun ni wa kori be nitori pe ojo nbo ti enu won yi o pade nitori ina yi o so kale yo si ma jo awon eniyan bi won ba tin jo ni aye be ni emi won ni o lo si orun apadi ninu ina ajo oku jumo angeli won yi won da won fi owo le Lot ni ese keta ni ogun wipe o si se

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A bẹ̀bẹ̀ wí pé ìka ọwọ́ yín fún ara yín yóò kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí wa lé ọkàn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wí pé ẹ̀mí tí máa múni sùn tàbí tí máa múni tògbé lásìkò tí a ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ ń fi ìran ọ̀run hàn ni, a ń bẹ̀bẹ̀ wí pé irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ẹ lé wọn jáde lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí bí a ti ń gbọ́, bí a ti ń gbà, bí a ti ń dúró lé lórí, bí a ti ń fẹ́ láti ṣe é, kí ó mú ìyípadà ọ̀tún wá sí ìgbésí ayé olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ là wá lójú láti rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín. Ẹ pà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹtàlá, ẹsẹ̀ 38. Oko lé ayé, irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba, èpò sì lé àwọn ẹni búburú ni. Irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba. Lónìí, a ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Ọmọ ìjọba Ọlọ́run tàbí ìjọba ọ̀run ìkan náà ni. Àwọn ẹlòmíràn bí a bá ń sọ nípa ọmọ ìjọba ọ̀run tàbí ọmọ Ọlọ́run kì í yé wọn. Wọ́n máa ń rò wípé bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sàmì fún láti kékeré, bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sọ ní orúkọ Kristiẹni, orúkọ àwọn onígbàgbọ́, tàbí ẹni tí a ti máa mú lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi láti kékeré, tàbí ọmọ tí a ti ka Bíbélì fún láti kékeré, tàbí bí a bá wá láti àwọn tí a máa ń pè ní agbolé ìgbàgbọ́, tó jẹ́ wípé lóòrọ̀ kùtùkùtù bàbá alago àsìkò gbo àjọ pé a ka Bíbélì, a máa ń ròyìn pé nítorí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ kó yé wa ẹni tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run tàbí ẹni tí kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń rò wípé ọmọlúàbí àti ọmọ Ọlọ́run wípé ìkan náà ni. Bí a bá rí ẹni tó ń rìn jẹ́jẹ́, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́, ẹni tó lawọ́, ẹni tó máa ń ṣàánú àwọn alágbe, ẹni tí ó dàbí ẹni pé kì í nìkan jẹun, a máa pe àwọn ẹlòmíràn láti pín nínú àwọn ohun tí ó ní. A máa ń rò wípé irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tàbí a máa ń rò wípé àwọn tí wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn, ó ṣeéṣe kó jẹ́ ilé ìsìn àwọn tí wọ́n ń ka Bíbélì, tàbí àwọn tí wọ́n ju Bíbélì sílẹ̀ tí wọ́n ń gbé nǹkan mìíràn lọ́wọ́ nínú ẹ̀sìn wọn, tàbí ẹni tí ń gbàdúrà, ẹni tí ń gbà àwẹ̀, tàbí ẹni tó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní àwọn ẹlẹ́yà mẹ̀yà ìjọ. A máa ń rò wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti di ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì ni amọ̀nà atọ́ka láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹni báyìí ni a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, tàbí ẹni báyìí ni kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n níbi tí mo ti kà fún ọ, ó sọ fún wa wípé àwọn kan wà tí a pè ní irúgbìn rere, àwọn kan wà tí a ti sọ di rere nípa orí ọ̀fẹ́, tí a ti sọ di rere nípa ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì, àwọn kan wà tí a ti yí wọn padà, tí wọ́n ti di rere, tí a ti mú nǹkan tí ó jẹ́ wípé ẹ̀dá àbínibí tí ó ń jẹ́ kí a hu ìwà tí kò dára, tí a ti mú kúrò. Àwọn wọ̀nyí lè a pè ní ọmọ ọ̀run, ọmọ ìjọba ọ̀run. Kí ẹ̀kọ́ yìí kí ó lè yé wa dáradára, mo pín in sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà kínní, ọmọ Ọlọ́run. Àwọn wo ni Bíbélì pè ní ọmọ Ọlọ́run? Ìkejì, ọmọ nínú agbolé ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé Bíbélì fi yé wa wípé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ ọmọ nínú agbolé ìgbàgbọ́. Ìkẹta, ìfarajìn àti ìfaraẹnirúbọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ẹni tí ó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́, kì í ṣòro mọ̀. A máa ń rí ní ìgbésí ayé wọn, a máa ń rí ìgbọràn wọn, a máa ń rí ìfaraẹnirúbọ wọn, a máa ń rí ìjólóòtọ́ wọn, ati ifarajin ti won ni ninu ijoba olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi ori ketale ni ogorun ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa nse iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be ba nso nipa ore ofe tin so wa di omo olorun lakoko o so fun wa wipe ke a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo we pe bi o ba je ni tin ka bibeli o mo we pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe enikan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ke a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabo wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabo yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wipe a di omo olorun o wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wipe won jina sira won popo popo e je wipe bi a ba mu nkan kan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu fi wa wipe je oje mo wipe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je wipe awon ese wonyi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi n je wo ese e je wipe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon an so fun a wipe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese wonyi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja won e jina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a kii fi ojojo isinmi ojo aiko bayi ki a fi ma jewo ese a kii fi gbogbo ipade oju ile ka fi ma jewo ese a kii fi gbogbo akoko adura ki a fi ma jewo ese ki lo de nitori wipe a ti mu awon ese wonyi a ti mu jina si wa o wa so fun ni ese iketala o ni bi baba ti se iyonu si awon omo bẹẹni oluwa n se iyonu si awon ti o bẹru re gba ti o ba gbo oro olorun a mu iberu wo inu okan re iberu olorun iberu idajo olorun bi olorun ba ti n so fun o wipe ese o ma mu ijiya wa wipe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo olorun o ri wipe bi olorun ti n so fun o ti o n fi awon ese re han o bẹẹni iberu n wonu okan re iberu yi lo ma mu o lo gbadura iberu lo ma so mu o ke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro Olorun ma je ki awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je eni to beru be eni to nwariri ni waju Olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji ni o so wa di omo Olorun nitori be je ki o ye wipe ki se gbogbo eni tin pe mi le Oluwa Oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni tin ki gbe pe Oluwa Oluwa ni a pe ni omo Olorun kiki awon ti ati dari ese won ji kiki awon ti ati mu ire koja awon kuro kiki awon ti o je wipe ese o tun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a npe ni omo Olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa Galatia ori keta Galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Christi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo Olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abe ese ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Christi we pe be aba kepe Oluwa we pe a o gba wa la a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerin din logbon nitori pe omo Olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Christi Jesu oni bi a se ndi omo Olorun ni we pe gbati a ko ese sile gbati a ko isu sile gbati a ko okunkun ati ise okunkun sile gbati a ko awon ire koja wa gbati a ko won sile gbati a so fun Olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o wo ese wa nu ti a se fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko ti le ri ni oju iyara sugbon ti a mo we pe a mo pe Jesu Christi ku fun wa gbati a ti ri Jesu Christi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Christi adi omo Olorun ninu Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo e je ki o ye wa wi pe gbati Jesu Christi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o seese ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma n tako oro Olorun awon ti o je wipe ninu iwa ailoye aikeko oro Olorun won ma n so wipe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wipe esin iborisa esin ibile esin abalaye wipe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wipe awa ti a tun lo gba esin kristiani ti a n ka bibeli wipe ajeji esin ni fun eniyan dudu wipe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisa sugbon oye ti o ye won ni wipe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wipe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Christi nitori be je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ni ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ko sese fun o lati di omo olorun lai gba jesu kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba ase esin igbagbo iba ase esin miran ohun ti olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati o ntele jesu ni o ati o ntele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba run ki se be o o ni awon ti o gba awon nikan le a fi agbara fun lati di omo olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo olorun eyi ni o mu wa di ajumo jogun pelu jesu kristi wo ninu romu ori kejo romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti a nse amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun o sese ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o sese ki won joko sori awo ki won si ma so fun olorun wepe olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona olorun sa fona han mi o sese ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wipe lesese olorun a ma mu olo ka bibeli lesese emi olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe olorun fona han mi ti ti o fi to won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wipe ko si igbala ninu elomiran afi ninu jesu kristi nikan soso awon wonyi ni o di omo olorun nipa igbagbo nipa iwenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese ke edogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi isodomo eyin ti gba emi isodomo nipa yi ti awa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi isodomo yi wi pe olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a n wa ojubo olorun a n fe ri olorun a n fe sin olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti olorun ti fi oye ese ye eni ti olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wi pe alaafia olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wi pe olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe oluwa agba ise ori igi agbelebu ti jesu kristi agba agbo nigba yi gan ni olorun fun ani emi isodomo wo ese ikerindinlogun emi ti kara re emi ti kara re le o n ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re ni o n ba emi wa jeri wi pe omo olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina da n pe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari kise ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wipe aronuku ada a ko ese wa sile agba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wipe aha gba to tin wa sinu jowa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyi pada okan iyi pada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le wa se mo fe bi o ni bere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si lesi laaro to wa mu amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri we pe o di omo olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ilesin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wipe ohun je gba be ko ma ko be si nja ko be si ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wipe omo olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wipe ohun je elese ti o be si ni kigbe ti o be si ni sokun ti o be si ni gbadura ti o nje owo fun olorun ti ko fi ohun ko pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wipe eda eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan boroku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wipe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wipe ohun ki se eyan daada wipe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wipe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro ma agbelebo eni ti o wa ninu eje Jesu pelu igbagba awon ni emi Olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo Olorun o wa nso fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo nso wi pe ati di omo Olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe ati di omo Olorun wi pe omo Olorun le awa ise bi a ba je omo Olorun ami wo la fi mo omo Olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi Olorun o ma mo bi o sese ki o ma lo loju titi ki o kan taju soke kan ko ri enikan emi Olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni Oluwa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi Olorun bi o ba ti ri iwo na to ri ami emi Olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo Olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo Olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo Olorun o ye ki a ni ami omo Olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo Olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se Eko nihin ni a ti bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi a ti wa o se se ko je ibodo ibodo ko la wa eni ya ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi
1: bo ba nba elomi soro gba to ba ngbo ede enu e to ba ngbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaje wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be ilu ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma tun so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun ari ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasha bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni ti n gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o ti n gbo nipa iwoso ni gbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o ti n gbo nipa wepe ko dara lati je akobirin jo wepe oko kan aya kan lese kese lo ti n so fun olorun wepe olorun fun mi lori ofe o kin le se ohun to fe kin se awon yi ni a pe ni omo olorun gbogbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun oni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa lori ire oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapaa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo Heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wipe bi ati nkunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo ti nba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba ti n soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyen ohun la ka yi o ni nitori pe eni ti oluwa fe ohun ni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti a n gba sise wa ko da to bi olorun ba n ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni dipa ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti o ba ma jale nkan ki nkan to wo to ba ma se wipe won ki be ni keni wi nbe ko si ife olorun nbe ife olorun wa nibi ti a ti n ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi aba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma ka kiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsimi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi ton fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo o ni ta ni o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo o ni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro iru ede bayi o sese ke elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe afesin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ibawi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba se ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani kokorin kokorin daada ton so pe lagbaja okorin ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ibawi o bi won so wi pe lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo lohun yanju e iru nkan te lo mi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je enikeni eni ti a ni le bawi eni ti a ni le so pe arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a npe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa wepe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo wepe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko eje ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu ti o ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba ihu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun a ni down ni igba kan wi pe bayi lori igba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o ti ti laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la ma sa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda Kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun Galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we debi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori ni pati ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbe ega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Korinti kini ori kerin Korinti kini ori kerin lati ese ikedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun wa wi pe gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ti yi o tun ma le gba kan oye oye won sori awon ara Galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun won wi pe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara Korinti soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si Galatia o tun so wi pe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara Korinti o nje baba fun awon ara Galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun Olorun pe a dupe wipe o je ki dipa o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni o fun wa ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olorire ti Olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti dro gege bi eko ihirere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifarajin ati ifraini rubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifarajin ati ifraini rubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko je ni ti o ni ifarajin bi se bi baba bi o ba se ohunkohun ba je agbe ni baba bi awon ba tin de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo a lo nfe lo baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu bo je shobiri bo je nkankan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo ntaja loja ni bi omo ba tin de lati ile iwe bo se nboso ile iwe bo se njeun bo se nse nkan be lo nlo ba mama loja wi pe oun fe lo ba mama iru awon be la npe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se ijo lo to ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to nda si te ni pe ko de ko jeun te ni pe ko de ka gbadura fun o te ni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri oluso agutan ko ri oluso agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise esin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wi pe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o gboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wi pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro wi pe tara ijoba olorun la nlo Jesu nso fun wi pe ka mo soro wi pe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wi pe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin Jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun nje yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere wi pe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun Jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole.

bawi odike owu odike ma le ba enikeni soro odike ma le wa sinu ijo kan kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o look sure go ton fe ire re ni awon adari fe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi eh bon se ba mi soro yen ko te mi lorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolorun mu akuro lati oko aginju to si mo wa si ijoba olorun to nwe wa mo lojojumo to nfo wa mo lojojumo to nsoro oro won yi oro ijoba olorun to nso so lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki adabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o nfe se ife olorun eje ki adide duro eje ki adide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati ntenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si nfe ni ami awon omo olorun o nfe ki emi olorun ki o ma ba emi re je ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lairi wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura ti emi olorun yo fi ba emi re jere wi pe o ti di omo olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a dede duro. Bi a ti wa loni, eje ki a fi edun okan wa han fun Olorun. Nipa gbigbadura lati so fun idi ti a fi wa loni. O da wa loju pe ileri Olorun ki kuna. Bi a ba ki pe Olorun o se ileri fun awe ko yin o gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun Baba, omo ati emi mimo. Adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa. Adupe fun awon eri won yi ti a ngbo nipa awon ti a ti gba okan won la. Nipa awon ti a ti mu isoro igbese aye won kuro. Nipa awon ti agbara esi ti dopin ni igbese aye won. Adupe fun awon ileri yin ti o wa ninu oro Olorun. Wipe bi a ba ke pe yin o daju pe yin yo gbo ya nbebe loni wipe bi a ti wa siwaju yin bi enikeni ba ni ibanoje tabi bi o ba ni arokan ni okan re a nbe yin wipe a o lo sile pelu ayo Olorun nibi ti aisan wa e wa mu aisan na kuro e je ki awon ileri yin te se fun ninu oro Olorun ki o je ajemonu fun ni oruko Jesu abe yin wipe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni wipe won ko mo ona abayo wipe loni bi won o se kepe yin igbala Olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan ki o le funfun ke le mo eda Adam kuro ninu okan won abe yin wipe e se fun ni oruko Jesu awon ti o fi agbara emi mimo abe yin wipe bi won ti n kepe yin ti won gbadura wipe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko Jesu abe yin wipe e o gbadura ni kaluko wa e sanu fun awon niyan ye loni e je ki ibi ti inira wa ki itura ki o de ibi ti wahala wa e je ki iwosan pepe ki o de ni oruko Jesu a dupe oko e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe Isaiah ori kerin le ni ogota lati ese ikefa si ese ikejo iwe Isaiah ori kerin le logota lati ese kefa si ikejo gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe a se dede wa si mu wa kuro.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. A dupe bi a ti pejo loni. We pe a pejo po pelu ayo. Pelu inu didun. Pelu ireti we pe ohun gbogbo ti a o beere le o se fun wa. Nitori awa ni e ti se ni oloriire ti e ti fun wa ni awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se wo pe nigba kugba boya ani wahala ni abi ani awon isori igbese aye wa bi a ba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo wo pe e o gbo asimo wo pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won titi do ni oloni yi lesin gbo ti wa bakan na opolopo eri lati ngbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adope egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu ni didun ati ireti wepe lo ni pelu bi a o ti gbadura wepe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni wepe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu o kuro loruko Jesu e shanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura awon ki o gba adope wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Olowa ki abale so awon edun okan wa fun Olowa nitori wi pe idani loju ti a ni ni igba ku igba ti a ba wa si waju Olowa ni wi pe bi a tin ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Olowa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a nso fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna we pe ki o mu nkan wonyi se o daju we pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni we pe eni kokan wa ti a wa si hin we pe Olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke ari wi pe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi wi pe a fiye si agba gbo aduro le lori a si sise lori re ni wi pe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wi pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye won dara dara won ma ro wi pe bi won ti nse ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni iso tele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a man da won mo yato si awon mo Israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti n woso ti woli n woso ti evangelist n woso ti ajihin rere ti o n woso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti n woso be ni a ri wi pe awon woli majemu titun bakan na won woso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o n wole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lai lai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon kan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo laise oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paul tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won wepe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye daradara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si n tele won ma fi esun kan wa wepe a o mo bi ati gbadura nitori wepe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wepe ninu majemu lai lai ni a ma ri wepe mose o bo bataku lese joshua o bo bataku lese ki se be nikan ezekiel igba miran wa ti a so fun ati isaiah papa wepe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo israeli ko ma bi won ni ibere wepe a ki lo de ti won fi n se be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wepe e ti dese si olowa nitori be agbara olorun ati ifahan olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wepe ki a ma bo bata ki se ise jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wipe awon je woli won ma ro wipe gba ti awon o ba wo bata e so e je ki won da won mo gege bi woli bon ba n wo awa ti an wo aso ti an wo bata ti an gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo wepe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wepe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri wepe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so wepe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wepe o so kale wa lati wa jeun se ori paul nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun so fun anana wepe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paul ko se lo si ori oke ki se mo majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isosele oye wa tabi ebun awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isosele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni aje woli je ki a wo Corinth kini ori ikejila efe ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yin ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruuru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe Olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebon aposteli tabi ebon woli tabi ebon imunilarada tabi ebon olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni Olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lai lai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lai lai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu olorun bi won si ti nso ni olorun won duro ti oro yi won ri we pe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede to wa we pe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri we pe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni we pe aso tele ni oro ti aso saju akoko ki o to sele aso saju igba aso tele aso saju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi ani igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yìí ni a fi ń pè ní àsọtẹ́lẹ̀ ó yẹ kí onígbàgbọ́ kí ó mọ̀ wí pé òun pàápàá òun ní agbára ìsọtẹ́lẹ̀ yìí òun ní agbára àṣẹ tí ó lè fi agbára fún ọ̀rọ̀ tí òun sọ láti ẹnu òun jáde kí ọ̀rọ̀ tí òun sọ yìí kí ó lè di mímúṣẹ bí onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan nínú wa lónìí bí a bá kíyèsí ìgbésí ayé àwọn wòlíì ninu majemu lai lai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki Olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a so lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igbani ti o sese ki a wa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikokan ikini ki woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igbani won gba oro lo oro olorun lati enu oluwa o se se ki olorun ki o ba won so loju ko oju o se se ki olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro oluwa to mi wa fiyesi gidigidi nigba na li oro oluwa to mi wa o se se ki o ma so wi pe aye ti yi pada oro oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni a o fiyesi dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je oluwa wa lori ife oro oluwa niyan o sese ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro oluwa niyan tabi o sese o le je awako bi o ti fe gba ona kan o sese ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi oni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo n ba o soro be oro oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o sese ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo ohun ti n dan ni wora ki se gbogbo awon tin rerin ni ore wa ta lo n ba o soro o boju weyin owo otun owo osi o ri eni kankan bi eni si ti n fe ba o sore bi o si ti n fe gba mora gege bi ore gege be eni kankan lago ninu okan re ti nkan yi n so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro olorun ni nihi ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo o ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si wi pe oluwa olorun sawo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni olowa wi olowa sina owo re o si ba o fi ba enu mi olowa si we fun mi pe sawo emi fi oro mi fi ole enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lai lai tabi ni majemu titun ni we pe oluwa fi oro re fi won li enu ni igba ko gba ni a ma nri we pe awon woli yi awon ti a ka ni pare ni obibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri we pe ki a to so nkohun awo inu obibeli awo inu oro olorun a ri we pe ohun ti a nso ki se we pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa ti a ba se be e je we pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri we pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
2: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro olorun si aya wa ki asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon iliri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori wipe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni wipe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laaye e je wipe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wipe bi a ba gbadura fun alaisan wipe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi so fun a wipe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eni a ri nipa awon woli wipe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wepe ki a gba oro olorun ki a tun won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lailai ari wepe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ise won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese ikini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini elijah ara tishbi lati inu awon olugbe gileadi wi fun ahabu pe bi oluwa olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihi ni ari ewe pe elijah o gba oro oluwa gbo ati fun li oro olorun o si wa siwaju ahabu lati so oro olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti elijah so o je oro olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun ahabu o so wipe bi oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so wipe bi oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wipe mo ti duro ni waju oluwa olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti olorun ohun ti olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wipe oro olorun o ti di oro elijah oro olorun ni o je ohun ti olorun so o je ohun ti o jade lati inu olorun sugbon ohun ti elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome ori keji ese ikerin dinlogun Rome ori keji ese ikerin dinlogun li ojo na nigba ti olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni wepe oro ti an so yi oro olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni wepe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba o ma nso wepe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je wepe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba gbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro olorun ni ohun ti a nso ni we pe awon iliri olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasa lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je we pe iliri olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa da bi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba iyawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon omo re soro oro olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wipe ah mo gbe ah igbe ni fun mi ah ori mi buru ah isere ti sere si mi ah nbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ah ki lo de o omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ijamba oko pade ah oni ko sewo oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wipe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o kabamo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wipe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu ise eni amo ni ti awon woli wipe lakoko won gba oro olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o dapo mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wipe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wipe ko si ona ti won o gbe gba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemu laile ati ninu majemu titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won reti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori 65 ori 65 Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o si ti o ran leti re bi o si ti n so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elija ti o wa si odo arabirin opo ni eti a so fun a we pe oni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je onje kan soso leyin yi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so we pe ki won kun ni onje won so we pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon ba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 ilija si we fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru eyi lo e ki ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni we pe o fe dia omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun pe omo wa owo ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si so fun arakunrin tabi arakunrin lo so fun pe o ma dabi eni pe mo ngboro we pe ise fe bo lowo awon ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka kiri enbo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku
1: kini ti a osoro wipe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elija so fun wipe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ekoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se ini a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun eni o si ye ki o je akomona fun eni kokan wa we pe bi aisan ba de bi aba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe ani igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a

o le jeun o da be ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo mo gba olorun gbo wi pe iwosan ti de sibe sibe o da be ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku onigbagbo o je soru e lenu onigbagbo a ma gbekele olorun onigbagbo ki se ye meji nitori wi pe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni iwoye ola le aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese keji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo wi pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni wi pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agbagbo ki asaso lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri pe bi a ti nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo lai se ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le ja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le nso pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fale die bi o ti le dabi eni wi pe oro yi a ko tete mu se ki a ri wi pe a mo wi pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wi pe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le jiyan oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri wi pe a gbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju wi pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si wi fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bogbe ti o dabi eni wi pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o n ba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wipe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju orun abi awon emi kemi ni won o je

0: kò gbádùn ni ó ń rò wípé báwo ni ó ṣe bọ́ lọ́wọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ní òun kan ni kí o ṣe ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ìbàjẹ́ láàárọ̀ ìbàjẹ́ lọ́sàn-án ìbàjẹ́ ní àṣálẹ́ ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ìbàjẹ́ ní ìlú tàbí ní ìletò ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ìbàjẹ́ láàrin àwọn ọ̀rẹ́ tàbí láàrin àwọn ọ̀tá ó dàbí ẹni pé àwọn ọ̀tá ló sowọ́ papọ̀ tí wọ́n ń sọ wípé wọn ò ní jẹ́ kí o lọ sí iwájú wọn ò ní jẹ́ kí o ní ìtẹ̀síwájú ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run àyíkáyè ipòkípò tí o bá bá ara rẹ nínú ẹbí ni láàrin àwọn ọ̀rẹ́ ni níbi iṣẹ́ ni níbikíbi tí o bá wà àyíkáyè tí o bá bá ara rẹ ohun kan ló lè ṣe kí o lè ní kí o lè borí àwọn ọ̀tá kí o lè borí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ ohun kan náà nìyí pé ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run wo ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ní lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún òkè yìí ṣídìí kí o sì bọ́ sínú òkun kí tí kò bá sì ṣiyèméjì lé ọkàn rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó bá gbàgbọ́ pé ohun tí òun wí yóò ṣe yóò rí bẹ́ẹ̀ fún un níhìn-ín ni Jésù Kristì sọ wípé àṣẹ kan náà tí ó wà lẹ́nu àwọn wòlíì nígbàání àṣẹ yìí lè wà ní lẹ́nu ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣé o mọ̀ wípé àṣẹ wòlíì ni à ń kà níhìn-ín tí ó ń sọ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún òkè yìí pé ṣídìí kí o sì bọ́ sínú òkun tí kò bá sì ṣiyèméjì nínú ọkàn rẹ̀ tí ó sì gbàgbọ́ pé ohun tí òun wí yóò ṣe ó ní yóò rí bẹ́ẹ̀ fún un bí o bá wo ìgbésí ayé mose èyí la rí ní ìgbésí ayé mose bí o bá wo ìgbésí ayé joshua èyí la rí ní ìgbésí ayé joshua bí o bá wo ìgbésí ayé elijah tàbí elisha tàbí danieli tàbí ezekieli isaiah jeremiah ohun kan yìí ni a rí ní ìgbésí ayé wọn wípé bí wọ́n bá ti sọ ọ̀rọ̀ kan gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run fi sí wọn lẹ́nu wípé wọn kì í ṣiyèméjì wọn á gbàgbọ́ wípé nǹkan yìí yóò rí bẹ́ẹ̀ jésù ń sọ fún wa wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a lè ní àṣẹ àti agbára ìsọtẹ́lẹ̀ tí àwọn wòlíì gbani wípé bí àìsàn bá wà gẹ́gẹ́ bí òkè níwájú wa bí àìní bá wà gẹ́gẹ́ bí òkè níwájú wa bí àwọn ọ̀tá bá wà gẹ́gẹ́ bí òkè níwájú wa bí àṣe ìrí bá wà gẹ́gẹ́ bí òkè níwájú wa bí àgbàna bá wà gẹ́gẹ́ bí òkè níwájú wa bí ohunkóhun gẹ́gẹ́ bí ìṣòro bí ó bá wà gẹ́gẹ́ bí òkè níwájú wa wípé a lè sọ fún òkè yìí pé ṣídìí kí a sì gbàgbọ́ kí a má ṣe iyèméjì wípé yóò sì rí bẹ́ẹ̀ wẹ́sẹ̀ 24 nítorí náà mo wí fún yín ohunkóhun tí ẹ̀yin bá tọrọ nígbà tí ẹ bá ń gbàdúrà ẹ gbàgbọ́ pé ẹ ti rí wọn gbà náà yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún yín èyí ni ìlérí ọlọ́run fún wa ó ní nítorí bẹ́ẹ̀ ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń bèrè nígbà tí ẹ̀yin bá ń gbàdúrà ẹ gbàgbọ́ wípé ẹ ti rí wọn gbà náà yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún yín ṣé ìgbàlà ló ń bèrè ni o fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ bí o bá ti gbàdúrà tán ìsọdimọ́ ló ń bèrè ni gbàgbọ́ bí o bá ti sọ fún ọlọ́run àbí agbára ẹ̀mí mọ́ látòkè wá ló ń bèrè lọ́wọ́ ọlọ́run gbàgbọ́ bí o bá ti sọ fún ọlọ́run àbí àìsàn ló wà lágọ̀ọ́ ara rẹ tí o ń fẹ́ kí ọlọ́run kí ó mú kúrò gbàgbọ́ ó sàti wípé èmi ni olúwa ti mú yín láradá ó ní àdúrà ìgbàgbọ́ yóò sì wo aláìsàn náà sàn ó ní bí o bá ti dẹ́ṣẹ̀ a ó sì dáríjì ó ní àdúrà olódodo ó lágbára púpọ̀ gbàgbọ́ bí o bá ti gbàdúrà ó ní àmì wọn yóò máa bá àwọn tó gbàgbọ́ lọ lórúkọ mi wọn ó máa lé ẹ̀mí èṣù jáde lórúkọ mi ó ní wọn bá mu ohun olóró kan kì yóò pa wọn lára wọn ó gbọ́ wọlé aláìsàn ara wọn yóò sì dá bí o bá ti gbàdúrà ó yẹ kí o gbàgbọ́ ó ní o sọ fún wa jẹ́ kí n tún kà á sí ọ létí lẹ́ẹ̀kan sí i nítorí náà mo wí fún yín ohunkóhun tí ẹ̀yin bá tọrọ nígbà tí ẹ bá ń gbàdúrà ẹ gbàgbọ́ pé ẹ̀yin ti rí wọn gbà náà ó ní yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún yín nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a dìde dúró ó yẹ kí a sọ fún ọlọ́run wípé à ń fẹ́ nǹkan báyìí tàbí nǹkan báyìí ni bóyá ìgbàlà ló ń fẹ́ ni ìsọdimọ́ ló ń fẹ́ ni agbára ẹ̀mí ọlọ́run ló ń fẹ́ ni ìpèsè ló ń fẹ́ ni àbí òun fẹ́ gbéyàwó ni o sì mọ ẹni tó fẹ́ ó ń bèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ó ń fẹ́ lọ́kọ ni tàbí o ti ní ẹbí o sì tí ì bímọ ó yẹ kí o sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ó ní ohunkóhun tẹ̀yìn bá bèrè bí ẹ bá gbàgbọ́ ẹ ó rí ògo olúwa rántí wípé jẹ́ kí ìlérí ọlọ́run kí ó wà nínú ọkàn rẹ Jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run kí ó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú ọkàn rẹ. Gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ tọkàntọkàn. Bí kò tilẹ̀ yí ọ bí yóò ti ṣeé ṣe. Gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ tọkàntọkàn kí o sì máa retí ìmúṣẹ rẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run tí ó ṣèlérí kì í ṣèké. Gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn òjiyàn, àwọn òpòrọ́, àwọn tí ṣe méjì wọ́n wà ní àyíká rẹ, wọ́n sì ń sọ fún ẹ pé bóyá kò lè ṣeé ṣe. Gbàgbọ́ ó rí ògo Olúwa ní ìgbésí ayé rẹ. Bí o bá ti ń béèrè ohun yìí lọ́wọ́ Olúwa, kí o gbàgbọ́, kí o sì máa yin Olúwa lógo, ó rí wípé ìṣẹ́gun yóò jẹ́ tirẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Bàbá Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ pé a wá sí yín kí a bá lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ó ṣeéṣe kí àwọn ilé ìsìn mìíràn kí ó ti máa pè wá, kí a sì ní wọn lárọ̀ọ́wọ́tó wa. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mú wa wá sí yín ni wípé a mọ̀ wípé a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láì fi bọpo bọyọ̀, àti wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ọ̀rọ̀ yìí ni yóò lè ṣe wá pé láti múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìpinnu tí a sì wá sí yìí, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí a wá láti gbọ́, tí a wá láti ṣe. Ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é, ẹ ó fi fún wa lórúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa, kí a bá lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì nítòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì kínní orí kẹ̀ẹ́dógún láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yí ẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ní ìwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀yin kì í ṣe asán nínú Olúwa. Níhìn-ín ni a rí Pọ́ọ̀lù Àpọ́stẹ́lì, ẹni tí ó kún fún iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti fi ayé rẹ̀ jì, tí ó ti fi ara rẹ̀ rúbọ, kí ó ba lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run ń fẹ́ kí ó ṣe nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó ti rin ìrìn àjò púpọ̀ lójú ọ̀nà, lójú omi, ní gbogbo ìgbà tí ó ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí, ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn aláìgbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn Héléènì àti ọ̀dọ̀ àwọn Hébérù, tí ó ti ń sọ fún wọn nípa ohun tí Jésù Kristì tí ó ṣe lórí igi àgbélébòó. Níhìn ni a rí ọkùnrin yìí, ẹni tí ó ti jìyà púpọ̀ fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run, tí ó ń gba àwọn ará Kọ́rìntì ní ìyànjú wípé bí wọ́n ti jẹ́ ará nínú Olúwa àti olùfẹ́ àyànfẹ́ pẹ̀lú, wípé kí wọn kí ó rí pé wọ́n dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí wọn kí ó máa pọ̀ sí i nínú iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Níwọ̀n bí wọ́n ti mọ̀ wípé iṣẹ́ wọn kì í ṣe asán ninu Oluwa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba nsoro nipa ise Oluwa o ni Paul apostle nitori wo pe omi odo jiji popo ni Paul ni o la koja nitori pe ninu ise Olorun a le so wi pe Paul ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni aso lokota igba popo ni ana igba popo ni agbe so si inu tubu bi abari enikeni ti o ye ki adayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wi pe oun ko ni se ise kankan fun Olorun mo iru eniyan be ibaje Paul apostle sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro Olorun to nwaasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa nso fun wa wi pe awa ti a ti di ara ninu Olowa awa ti a je omo Olorun awa ti a ti di ebi Olorun wi pe gege bi Olorun ti yan wa fe gege bi Olorun ti fi ife re han wa nitori wi pe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronupo ada ati di omo Olorun o ni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wi pe bi iji ti le nja bi afefe ti le nfe bi o ti le dabi eni wi pe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wi pe a o ye ese ki a ri wi pe ni ipejopo awon omo Olorun ese wa oye ki a ri wi pe ninu ise Olorun a o ye ese wi pe ki se pe ki a duro si oju kan wi pe ki a ma po si ni ise Oluwa ni igba gbogbo iba je ni akoko ajinde tabi ni akoko Kérésìmesì ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise Oluwa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun Olorun ki se lasan ninu Oluwa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wi pe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wi pe ohun kan ti o ma n wa lokan won ni wi pe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto n gba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wi pe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wi pe ise ti a ba se ninu Kristi ti a si se fun ogo Olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo Kristiani onigbagbo ni ari wi pe won ma n gba ohun popo lati owo Olorun nigba ti won ti wo ijoba Olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo Olorun sugbon o se ni laanu bi a ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba Olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju Olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju Olorun titi aye raye ki eyi ki o ma ba je ipin wa o ni a fi n so loni wi pe o ye ki a sise fun Olorun
2: ati ko lorin we pe ke a foriti ke a foriti ke a ma sona ke a ma sora ke a si ma sise titi Jesu Christi oluwa wa yo fi de ati ko lorin we pe a nse ipinu we pe a o sise omo Olorun sani wa ati we pe a o tele ona ti oluwa wa to se omo ona ti oluwa wa to o sise fun Olorun o se ife Olorun oni o so wi pe o nje ohun ni ati se ife Olorun ki o ki o se pari ise re ati wi pe nigba ti ohun wa le aye o nje imole aye o si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru nbo nigba ti enikan ki yo le sise ati joko lorin papo wi pe a o sise ki a ba le fi onje mi bo awon ti ebi npa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la ma sogo oni nigba ti a ba nkede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun wa wi pe ise ti a nso nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si Olorun wi pe igbala nbe ninu Jesu wi pe o ye ki won ki o wa sodo Jesu Christi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki enikokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi abamu ipinu yi se ti a duro sinsin ninu ise Olorun ti a o yese ninu ise Olorun ti a npo si ninu ise Olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo Oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe ko lere ni waju Olorun opolopo ise ni o je wi pe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko wonjo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju Olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won tin padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a nse nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa niwaju Oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi li a wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu Oluwa wa Jesu Christi niwaju Olorun ati baba wa nihi ni Paul ni o ko we si awon onigbagbo ni Thessalonica o so fun wi pe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si so fun wa nipa awon nkan meta yi o so nipa ise igbagbo o so nipa laala ti ife o so nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni ari wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Corinthians kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisin yi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba n fe sise fun Oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a n se fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Christi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te Olorun lorun lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Christi igbagbo wi pe o ku fun ese wa igbagbo wi pe nipa eje Jesu Christi ni a n we wa mo igbagbo wi pe ohun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wi pe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a n se o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki agba oluwa gbo ini afi ma nri awon elomiran ni to si wa ni opolopo ileesin ati awon die ninu ileesin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Christi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi nse ise ti o ro we pe ise fun olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Christi weun ki a si we fun fun ju snow lo iru eni be ni a so fun wi pe ise re ko je itewogba ni waju Oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Christi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi ati mo wi pe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan je ki a tun wo ninu Hebreu ori kefa ese ikewa nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise eyin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni we pe bi o ti nso nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti a ni ninu Oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju Oluwa bi aba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a nse ninu ileesin ise ti a nse fun ijoba Olorun ise ti a nse lati jire okan awon elomiran ise ti a nse lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo bi o ba je wi pe a kan nse lai ni igbagbo ninu Jesu a nse lai ni ife Olorun a nse lai ni ireti iye ni pekun pelu Olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be igbala Jesu Christi ko ti je ti won idariji ese nitori ohun ti Jesu Christi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je itewogba ni waju Oluwa nitori be ise lai si ife Olorun ise lai si igbagbo ninu Christi ise lai si ireti iye eni pekun ko je itewogba ni waju Oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun Olorun wi pe awon feran Olorun popo sugbon ife won si Olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si Olorun ko mu igboran lati se ohun ti Olorun pa lase lati se ife won si Olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nse gbe lati le wa won lo lati le wa awon agutan ti o sonu lati le mu won wa sinu ijoba Olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je itewogba ni waju Oluwa nitori be ohun ti Olorun be lo wa ni we pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Christi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan won yi ni ife wa si Olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o se gbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun Olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun Olorun a ri wi pe o n se laala fun Olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun Olorun iridi re ni wi pe o ni ife si Olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ki a wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini jina si eni keji ese ikokandilogun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni anri Nehemiah je eni ti o n sise ni afi oba tele awon elomiran ro we pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun Olorun awon elomiran ro we pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun Olorun sugbon ari wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afin oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi ina sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni Olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo Olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro Olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje a ri enikeni ninu wa ti o ti je ipe Olorun a ri enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o n fe lati sise fun Olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni a ri wi pe o ko awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro wi pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri wi pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun enikan kan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi ese se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti se gbe ni ese kokan le ni ogun ni won tin so fun a wi pe bi be ni awa se ise na o je on ti o wo ni lori won ni be ni awa se ise na bi abale so yi nipa ijo wa bi abale so yi nipa enikokan wa be ni awa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa beni awa mo odi na gbogbo odi na le asin mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ejoye ki o pe awon olori ti o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale be ni a ri wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won be ni won be si ni se inu ni bini si won be ni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase be ni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na be ni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a o ni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakata kiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul apostle ati awon apostle miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja para ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki enikokan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si n fe ki enikokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wa ri Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi olugbala ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohunkohun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohunkohun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipe pe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se ja para nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki o ri wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi Oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti a ntele Jesu Christi olugbala wa Jesu Christi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni oro ojo kan a o ri wo pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wo pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristo so fun wa ni wi pe ounje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba na ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ati wi pe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je kin bi o le re bere kan ni igba wo lo pari ise ti olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo se se fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan de oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Kristi nipa iku Jesu Kristi lori ige agbelegbo bi o ba ti bere ni igba wo lo pari re sugbon Jesu Kristi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele ounje mi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki e se wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti an pe ni ikore nihin ni we pe ki akore awon okan eniyan si ijoba olorun ki a so fun wi pe Jesu n gbada Jesu n tuni sile Jesu n dariji Jesu n wenimo ki awon papa ki o se wa lati inu aye ki won ki o wa sinu Kristi ki won ki o di omo ijoba olorun bi won ba se be o je wi pe akore won sinu ijoba olorun eni o ye ki a sise le lori eni o ye ki a se laala fun ye ki a wo Johanu ori ikefa Johanu ori ikefa ese iketa din logbon e ma se sise ounje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma sese laala fun ounje ti segbe sugbon fun ounje ti wa titi di iyi aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi edidi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ileiwe tabi ise wi pe ibi ti a ti da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise ounje ti nsegbe nitori wi pe a nse ise won yi ki a ba le jeun ki a ba le daso bo ara wa tabi ki a ba le kole sugbon o ye ki a mo wi pe awon ise wonyi ohun ti won le fun wa ni awon omulemofo aye yi ohun afowoba file ti aye eni Jesu Kristi so wi pe ki a ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun ounje ti segbe sugbon ki a kunkun ma sise ki a ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu olorun ati eyi ti yo ni ere iye aini pekun nitori be o ye ki a mo we pe ise ti a pe wa si ise ti o lere ohun ni ise ijere okan ise fun ijoba olorun kini eso iru ise be eni o mu a lo si apa keji eso ise ti a nse nipa ti emi eso akoko ni we pe a o ni iwa ododo iwa rere iwa mimo ni igbesi aye wa bi a ba so pe a n sise fun olorun ti a o so eso iwa mimo eso irele eso ododo esoke amarin dede esoke amarin niyeye ninu ijoba olorun iru ise be ko le je etewogba ni waju olorun o ye ki ise yi ki o kokko so eso ni igbesi aye etiwa wo iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe ori kokanla ese ogbon eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni bi o ba ti fa ila si ese yi ninu bibeli re o ye ki o se be eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni o nso fun anihin wi pe eso ti o ye ki ise wa ninu Kristi ise wa ninu ijoba Olorun eso ti o ye ki o kokko so ni eso ododo Filipi ori kini ese ikewa ati ese ikokanla ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki ese jasi olododo ati alaije ohun ikose titi fi di ojo Jesu Kristi lehin igba ti eti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi fun ogo ati eyin olorun ni ati je ki o ye wa wepe eso ti onigbagbo nso o je eso ti o yato ti awon ti o wa ninu aye eso wo lari lowo awon ti o wa ninu aye eso iwa ife kufe igberaga isoro odi eso ti o je eso kikan eso ti ki mu ki aye awon aladugbo won ki o rorun sugbon a nso fun wa o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo eni ni wipe ki eso igbesi aye re gege bi omo Olorun gege bi ero ijoba Orun gege bi eni ti o ti to Jesu Kristi wo gege bi eka lara ajara Jesu Kristi ki eyin ki o le eso ti o yato eso ife eso ayo eso irele eso ipamora eso iwa tutu eso ti a oso ti awon aladugbo wa ti o fi ri wipe a yato si awon elesin awon bankunjo o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki e se jasi olododo alaije ohun ikose wipe ki iwa wa ise wa ki o ma se ko enikeni lese awon elomiran ti won wa sinu ijo iwa won a ma je ki awon alaigbagbo ki o ni ariwisi si ijo won a ma so wipe iwo ti o tile n waasu o jaju kini lo iwo ti o je wipe looto lo n waasu oti o kuro nile re iwa ibaje ko kuro lowo re siga mimu nko irede oru nko fayawo nko o le jija nko oro ti a nso ti a nfi oro kele ba enikeji wa je nko iwo ti o so wipe o je oni waasu o je adari idapo oju ile sugbon a mo iru oro ti a n ba lenu re o ni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wipe a je ohun ikose fun awon elomiran o ni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin olorun nitori be eso akoko ti o ye ki a so ni igbesi aye wa o ni wipe a je eni bi itinu olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayanfe olorun nitooto a si je olododo ikeji ni wipe a n yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini ati ri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro we pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo we pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Christi ologbon ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu we pe won o segbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Christi ti won ke pe Jesu Christi olugbala we pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro we pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro we pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma je bo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wi pe a n yi okan pada a je ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je ipe olorun bi a ba so fun olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbara ninu Jesu Christi a n fe ki olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ti won wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wepe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wepe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo olowa se a ti yi won pada se olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agba yori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba olorun kisi ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun olorun pe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere ohun ti won ma n so fun awon olomiran ni wepe e wa wo oluso agutan ti o wa ni ijo wa ijo wa daa ju ijo miran lo awon miran ti won lo n bere ijo won o se ife olorun ijo wa lo daa eyi ko la n so ohun ti a n so nipa iwaasu re pe ki a ma waasu Jesu a o fi oruko oluso agutan fun wa ki a ba le fi oruko oluso agutan gba wada oruko Jesu Christi onigbanila ise irapada ti Jesu Christi se lori igi agbelebo onigbanila ki se ijo ki se oluso agutan sugbon bi a ba n jere okan bi a ba n so fun awon eniyan wepe Jesu n gbala ati wipe eje re o n weni mo bi a ba le se be o je mo wipe ere pupo lo wa fun awon ti won ba n sise fun olorun le ona be je ki a wo chronicle 2 ori kedogun ese ikeje chronicle 2 ori kedogun ese ikeje sugbon eyin mu arale ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere ori bi abagba oluwa gbo bi e ba mo wepe olooto ni oluwa ati wepe ileri re ki ye ki ta se ki pale o ye ki a mo wepe ise wa ninu oluwa ise ijire okan yo ni ere nihin ni ati gba awon eniyan wonyi ni iyanju wepe ki eyin ki o mu ara le ki e ma je ki ohun ko ohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise nbe lowo wa lati se ise wa nile ti ani lati se ipago ajinde lo nbo yi an fe ki awon eniyan ti o wa ni arowo to wa an fe ki won ki o mo nipa Jesu an fe ki won ki o mo nipa igbala Olorun an fe ki won ki o mo nipa igbala ti Jesu Christi ti o se asepe re lori ige agbelebo awon ti won kan lo si lesin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa jia Jesu Christi sugbon ti oye won bi a se le di eni igbala an fe ki oye won iwo ni o je enu fun Olorun emi ni won o je enu fun Olorun gbogbo wa pelu isokan ni a o je enu fun Olorun nitori be ma se je ki onkun ki o je ki o rewesi ma se je ki onkun ki o daya po oni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ke ma se de owo yin ma se je ki o re o ise npe fun eni kokan wa o nso fun wa wi pe nitori ise yin yo ni ere ni waju Olorun ere ninu aye yi ati ere nigba ti Jesu Christi ti o ba farahan lati ko awon eyan fe lo nitori be sise fun Olowa sugbon bi a ti nse ise yi o ye ki a ri wi pe ise ti a nse o je ise fun Olorun nikan soso Matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin ni waju eniyan ki a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin tin be li orun awon elomiran ise won okun fun karimi okun fun igberaga okun fun oju saju okun fun agabagebe okun fun igberaga awon elomiran ti won ro wi pe won sise fun Olorun ohun ti a ma ri ni wi pe karimi o po ninu ohun ti won se bi won ba ri wi pe oluso agutan wa ni tosi adari wa ni tosi tabi elomiran wa ni tosi won te pamose o dabi awon eniyan eleran ara ti won ni igbala igba miran o sese won wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won akawojo won ni sise won ajoko won akawogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga nbo awon eru adide won be si ni sise iru ise be ko ni ere awon elomiran won ma nse be ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won ni se sugbon bi won ba ri wi pe enikan nbo alabojuto kan nbo won be si ni dide ise karimi niyi o mo wi pe nigbati eni yi ti o si nibe Jesu wa nibe Olorun wa nibe nitori be ki a ma se je ki ise wa ninu Oluwa ki o je karimi ki a ma se je ki ise wa ki o je fun oju saju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan soso won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti ri pe enikan bo bi won ba ri wi pe enikan ti o ma so wi pe e ko se Oluwa o Olorun a so agbara yin di otun o bi won ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a nse nipa ife Olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saju lai si wi pe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wi pe eniyan le a fi han tabi ise ti o je pe aso la fe fi han bi a se ni oso aye to la fe fi han ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si Oluwa ati si itesiwaju ijoba Olorun bi a ba se be o daju wi pe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye ti nbo ninu iwe ifihan ori kejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikejila kiyesi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yóò ti rí Jesu Kristi ń bọ̀ ère rẹ̀ sì ń bẹ lé ọwọ́ rẹ̀ láti san fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí a ṣe fún ìtẹ̀síwájú ìjọba Ọlọ́run.
3: o ye ki a didi duro nisinsin yi ki a ba oluwa soro

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ye Isaiah, ori ikokandilogun, oro ima ni ti Egypti, ki e si, oluwa ngwa wo soma ti o yara, yosi wasi Egypti, a si shipu wa mwori sha Egypti pada ni wajure, aya Egypti yoyo li aarinre, emi osi be Egypti jide si Egypti, olukuluku yosi bara kune reja, ati olukuluku ala dubure, ilu yo doju kwa ilu, ati ijoba yo doju kwa ijoba, emi Egypti yosi rewesi la aarinure, emi osi pa ima inu rerun, wansi wa ato orisha lo, ati sodo awan atuju, ati sodo awan aje, ati sodo awan osho, oluwa, oluwa awan mogun wipe, awan ara Egypti ni mi ofile oluwa onroro li owo, obati omuna yoshi akoso wan, ome yosi bushe ni okun, awosi fio do shofo, yosi be, odo yosi dirirun, odo abo li awso di ofo, ti awosi bangbe, oke odo ati ye yoro, oko tutu ni ipado, li enu odo, ati yon gbogbo ti agbin si pado, ni yo ro, yo funka ki yo si sima, awon apeja yo gba we pelu, ati gbogbo awon tin fi iwo li odo yo pon rere ekun, ati awon tin da awon ni odo yo soriko, pelu pelu awon tin shishi ogbo dara dara, ati awon tin washo ala yo da mu, awo se fo won ni ipilere, gbogbo awon alagbase ni awo ba ni inu je, ni toto, okwe ni awon oma alade swani, imo awon igbimo ologbon farao diwere e ati se so fun farao pe emi ni omo ologbon omo awon oba igba ni awon da awon ologbon re da si je ki won so fun oni isisin yi si je ki won mo ete ti oluwa awon omo ogun ti pa le Egypt awon omo alade swani di asiwere atan awon omo alade no fi je ani awon ti se pataki eya re oluwa ti mi emi iyapa si inu re na won si ti mu Egypt sina ninu gbogbo ise inu re gege bi omu ti eniyan tin ta gbon gbon ninu ebi re be ni ki yo si ise kise fun Egypt ti ori tabi iru eka tabi oko do le se ni ojo na ni Egypt yo dabi obirin yo si wariri eru yo si ba nitori mimi owo oluwa awon omo ogun ti o mile lori ile juda yo si di eru fun Egypt olukuluku eni ti o da so ninu re yo ti kara re beru nitori imo oluwa awon omo ogun ti o ti gba si le ojo na ni ilu miran ni ile Egypt yo fo ede Kenani ti won si bura si oluwa awon omo ogun a o ma pe okan ni ilu iparun ni ojo na ni pepe kan yo wa fun oluwa le arin ile Egypt ati owon ni agbegbe inu re fun oluwa yo si je fun ami ati fun eri si oluwa awon omo ogun ni ile Egypt nitori won o kigbe pe oluwa nitori awon anini lara yo si ran olugbala kan si ati eni nla ohun o si gba won oluwa yo si di mimo fun Egypt awon ara Egypt yo si mo oluwa le ojo na won si ru ebo won si ta ore ni toto won jeje fun oluwa won si mu ise oluwa si lu Egypt bole yo si mu ni arada won si yi pada si oluwa won si bo ebe won yo si mu won le arada le ojo na ni opopo kan yo wa lati Egypt di Assyria awon ara Assyria yo si wa si Egypt awon ara Egypt si Assyria awon ara Egypt yo si sin pelu awon ara Assyria ni ojo na ni Israeli yo je keta pelu Egypt ati pelu Assyria ani ibukun ni arin ile na ti oluwa awon omo ogun yo bukun fun wipe ibukun ni fun Egypt eniyan mi ati fun Assyria ise owo mi ati fun Israeli ini mi iwe woli Isaiah ori ogun ni ojo ti Tatani wa si Ashdodi nigbati Sargoni oba Assyria ran ti o si ba Ashdodi ja ti o si ko le akoko na ni oluwa wi nipa Isaiah omo Amosi pe lo bo aso ofo kuro ni egbe re si bo bata re kuro ni ese re o si se be o rin ni hoho ati lai bo bata oluwa si wi pe gege bi Isaiah iranse mi ti rin ni hoho ati lai bo bata ni odun meta fun ami ati iyanu lori Egypt ati lori Ethiopia be ni oba Assyria yo ko awon ara Egypt ni igbekun ati awon ara Ethiopia ni igbekun omode ati arugbo ni hoho ati lai bo bata ani ti awon ti idi won ni hoho si ti ju Egypt eru yo si ba won oju si ti won fun Ethiopia ireti won ati fun Egypt ogo won awon olugbe agbegbe okun yo si wi ni ojo na pe kiyesi iru eyi ni ireti wa nibi ti awa sa lo fun iranlowo ki a ba le gba ni la kuro ni owo oba Assyria ati bawo ni o si se sala
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe Wòlíì Àìsáyà, orí ìkọkànlélógún, ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ti ìjù òkun. Gẹ́gẹ́ bí àjàgúsù ti kọjá lọ, bẹ́ẹ̀ ni ó ti jù wá láti ilẹ̀ tí ó lé ẹ̀rù. Ìran líle ni a fi hàn mí, ọ̀dàlẹ́dàlẹ̀, akóni sì ń kóni. Gòkè lọ, ìwọ Élámù, Dóòtì, ìwọ Média, gbogbo ìmí ẹ̀dùn inú rẹ̀ ni èmi ti mú dá. Nítorí náà ni ẹ̀gbẹ́ mi ṣe kún fún ìrora, ìrora sì ti dì mí mú, gẹ́gẹ́ bí ìrora obìnrin ti ń rọbí. Èmi tẹ̀ba nígbà tí èmi gbọ́ ọ, èmi dààmú nígbà tí èmi rí, ọkàn mi ń rò, ẹ̀rù dẹ́rùbà mí, òru ayọ̀ mi ni ó ti sọ di ìbẹ̀rù fún mi. Pèsè tábìlì sílẹ̀, yan alóore, jẹ, mu, dìde, ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹkùn àsáyín. Nítorí báyìí ni Olúwa ti sọ fún mi, lọ fi ẹnìkan ṣe ọ̀nà, jẹ́ kí ó sọ ohun tí ó rí. Ó sì rí kẹ̀kẹ́ pẹ̀lú ẹlẹ́ṣin méjì méjì, kẹ̀kẹ́ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, kẹ̀kẹ́ ìbákasíẹ, ó sì farabalẹ̀ tẹ́tí lélẹ̀ gidigidi, òun sì kígbe pé kìnní ń kan, Olúwa mi. Nígbà gbogbo ni èmi ń dúró lórí ilé ìṣọ́ ní ọ̀sán, a sì fi mí sí ìṣọ́ mi ní gbogbo òru. Sì kíyèsí, kẹ̀kẹ́ ènìyàn kan ní ń bọ̀ wá yìí pẹ̀lú ẹlẹ́ṣin méjì méjì. Òun sì dáhùn, ó sì wí pé, Bábílónì ṣubú, ó ṣubú, àti gbogbo èrè fífín òrìṣà rẹ̀ ni ó wó mọ́lẹ̀. Ìwọ ìpakà mi, àti ọkà ilẹ̀ ìpakà mi, èyí tí èmi ti gbọ́ lọ́dọ̀ Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Ísírẹ́lì ni èmi ti sọ fún ọ, ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ti Dúmà, ó ké sí mi láti Séèrì wá, Olùṣọ́, òru ti rí, Olùṣọ́, òru ti rí. Olùṣọ́ wí pé ilẹ̀ ń mọ́ bọ̀, alẹ́ sì ń lẹ́ pẹ̀lú, bí ẹ̀yin ó bá béèrè, ẹ padà, ẹ wá. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ti Arábíà, nínú igbó Arábíà ni ẹ̀yin ó wọ̀, ẹ̀yin ẹgbẹ́ èrò Dídánímù. Àwọn olùgbé ilẹ̀ tí máa bu omi wá fún ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ, oúnjẹ wọn ni wọ́n ń fi ṣáájú ẹni tí ń sá lọ, nítorí wọ́n ń sá fún idà fífàyọ, àti fún ọrun kíkàn, àti fún ìbìnújẹ́ ogun. Nítorí báyìí ni Olúwa ti sọ fún mi, kí ọdún kan tó pé, gẹ́gẹ́ bí ọdún alágbàṣe, gbogbo ògo Kedari yóò wọ̀, ìyókù nínú iye àwọn tafàtafà, àwọn alágbára nínú àwọn ọmọ Kedari yóò dínkù, nítorí Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì ti wí. Ìwé Wòlíì Àìsáyà, orí ìkejìlélógún, ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ti àfonífojì ojúran. Kí ni ó ṣe ọ́ ní ìsinsìnyí tí ìwọ fi gun orí ilé lọ pátápátá, ìwọ tí ó kún fún ìrúkèrúdò, ìlú àìtòrò, ìlú ayọ̀, a kò fi dàpa àwọn òkú rẹ, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò kú lé ogun. Gbogbo àwọn alákòóso rẹ ti jùmọ̀ sá lọ, àwọn tafàtafà ti dì wọ́n ní ìgbèkùn, gbogbo àwọn tí a rí nínú rẹ ni a dìjọ, tí ó ti sá láti òkèrè wá. Nítorí náà ni èmi ṣe wí pé, mú ojú kúrò lára mi, èmi ó sọkún kíkorò. Má ṣe ápọn láti tù mí ní inú, nítorí ìparun tí ó bá ọmọbìnrin ènìyàn mi, nítorí ọjọ́ wàhálà ni, àti ìtẹ̀mọ́lẹ̀, àti ìdààmú nípa Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ ogun ní àfonífojì ojúran. Ó ń wo odi palẹ̀, ó sì ń kígbe sí òkè ńlá. Élámù ru apó pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ ènìyàn àti ẹlẹ́ṣin, kíri sì na asà sílẹ̀, yóò sì ṣe àfonífojì àṣàyàn rẹ, yóò kún fún kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlẹ́ṣin yóò sì tẹ ogun ní ẹnu odi. Òun sì rí ìbòjú Júdà, ìwọ sì wò ní ọjọ́ náà ìhámọ́ra ilé igbó. Ẹ̀yin ti rí ojú ihò ìlú Dáfídì pẹ̀lú pé wọ́n pọ̀, ẹ̀yin sì gba omi ìkúdú ìsàlẹ̀ jọ. Ẹ̀yin ti ka iye ilé Jerusalemu, àwọn ilé náà ni ẹ̀yin bìwó láti mú odile. Ẹ̀yin pẹ̀lú ti wa yàrá láàrin odi méjì fún omi ìkúdù àtijọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò wo ẹni tí ó ṣe é, bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò sì bùyìn fún ẹni tí ó ṣe é nígbàani. Àti ní ọjọ́ náà ni Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ ogun yóò pè láti sọkún, àti láti ṣọ̀fọ̀, àti láti fa orí, àti láti san aṣọ ọ̀fọ̀. Sì kíyèsí, ayọ̀ àti inú dídùn, pípa màlúù àti pípa àgùntàn, jíjẹ ẹran àti mímu ọtí wáìnì. Ẹ jẹ́ kí a máa jẹ, kí a sì máa mu, nítorí ọ̀la ni àwa ó kú. Olúwa àwọn ọmọ ogun sọ ní etí mi pé ní tòótọ́, a kì yóò fọ àìṣe déédé yìí kúrò lára yín, títí ẹ̀yin ó fi kú, ni Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Báyìí ni Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, pé lọ, tọ olùtọ́jú yìí lọ, àní tọ Ṣebna lọ, tí í ṣe olórí ilé. Sì wí pé, kí ni onínìhín, àti ta ni onínìhín, tí ìwọ fi wa ibojì níhìn, bí ẹni tí ó wa ibojì fún ara rẹ̀, níbi gíga, kí o sì gbẹ́ ibùgbé fún ara rẹ̀ nínú àpáta. Kíyèsí, Olúwa yóò fi sísọ agbára sọ ọ́ nù, yóò sì bù ọ́ mọ́lẹ̀, yóò wé ọ ní ewé bí ẹni wé láwàní, bí ohun ṣíṣù tí a ó fi sọ òkò sí ilẹ̀ ti tóbi. Níbẹ̀ ni ìwọ ó kú, àti níbẹ̀ ni kẹ̀kẹ́ ògo rẹ yóò jẹ́ ìtìjú ilé Olúwa rẹ. emi o si le o jade kuro ni bujoko re yo ti le wo kuro ni ipo re yo si se ni ojo na ni emi o pe Eliakimu iranse mi omo Ilkaya emi o si fi aso igunwa re wo emi o si fi amure re di emi o si fi ijoba re le ile owo ohun si je baba fun awon olugbe Jerusalemu ati fun ile Juda isika ile Dafidi ni emi o fi le ejika re yo si se ko si eni ti yo ti ohun o si ti ko si si eni ti yo se emi o si kan bi iso ni ibi ti o le ohun o je fun ite ogo fun ile baba re gbogbo ogo ile baba re ni won si fi ko ni orun ati omo ati eso gbogbo ohun elo ife titi de ago oti oluwa awon omo ogun wipe le ojo na ni a o si iso ti a kan mo ibi ti o le ni ipo a o si ke ilu ile yo si subu eru ara re ni a o ke kuro nitori oluwa ti so.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Olorun alaanu baba wa ni toto adupe wo pe atun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli ama we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan sosho ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o kun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Christi oluwa wa loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ bibeli wa a n kọ ẹkọ ninu Kolose ori kẹta lati ẹsẹ ikẹtadinlogun Kolose ori kẹta ẹsẹ ikẹtadinlogun ohunkohun ti ẹyin ba si n ṣe li ọrọ tabi ni iṣe ẹ ma ṣe gbogbo wọn ni orukọ Jesu Oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipasẹ re ese oro kan sosho yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba olorun ni kukuru gege bi o ti ye e ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro je kin la aye oba yi we pe a ri pe ofin olorun bibeli o po eti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro olorun we pe o ti poju ko ye ohun o wo mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase olorun ti o po to bayi eni o fi je wipe ninu majemu lailai ni olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon omo lefi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon omo Israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki ranti pe nigba ti Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro Olorun gbogbo ofin Olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni oni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si Olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan eni ti o ba fe Olorun ni tooto ki o ni Olorun miran pelu Olorun orun eni ti o ba fe Oluwa Olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe Olorun ni tooto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti wo pe o ye ki asin Olorun o ye ki abu ola fun Olorun eyi ni Jesu Kristi fi so wi pe ofin akoko ni wo pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun a wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro Olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe enikeji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti enikeji wa eni Jesu Kristi ni o fi so fun a wi pe gbogbo ofin Olorun gbogbo ase Olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si Olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fiyesi wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si Olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si enikeji wa oro na ni ife e je wi pe gbogbo ofin Olorun gbogbo mase Olorun gbogbo ase Olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihi ni ese ti a nko loni ni Paul apostoli do tu je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a tin keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro Olorun kan soso je ki n to ka si o leti Kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wi pe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu Olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohunkohun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re gba ti o so fun a wi pe ohunkohun bolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti ko ni iyipada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihi ani lati koko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi wepe ohunkohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Christi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Christi ati ni abe ileri ti Christi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Christi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Christi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Christi Christi ni oba fun onigbagbo fun Christiani nitori be ise Christiani laye yi ki se ise adase a je iriju fun Christi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Christi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Christiani o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Christi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronupo ada ani ijo lo ni kin ronupo ada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ronupo ada ko mo wi pe bi a ba nwa si ronupo ada a nwa si ronupo ada li oruko Jesu Christi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini Adota ati ki a wasu ironu piwada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo e je wi pe eni ti ironu piwada o ronu piwada nitori wi pe iyi ni oro Oluwa iyi ni ase Oluwa e ni ohun ti Jesu Christi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba se atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko nje tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun oro Olorun won so wi pe awon se atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse e je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun oni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣugbọn gba ti mo ti de ijo deeper wa ran mi nisinsin wi pe ki n se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o n se ohun ti oro Olorun so ni wi pe ki a ni eri okan rere si Olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wi pe arabinrin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wi pe kilode te so be gba ti a o ri ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a o ri ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi mo ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara oni ohunkohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wi pe o fe wa ni iwon ton won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini oni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ke a fun awon ti o nbere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu Oba wa Jesu eni tin shakoso igbesi aye wa Jesu eni tin topase wa eni tin dari wa ohun ti o ye ke a so ohun ti o ye ke a se irin ti o ye ke a rin Jesu Kristi eni ti o je Oba ati Olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai igbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o nbere lowo wa idi ti a fin se unkan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi o gbogbo ti a nse o wa lori ase Olorun o wa lori wi pe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki a wo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki a mo wi pe bi a ba fe soro kan bi a ba fe wo aso kan bi a ba fe lo si ibikibi bi a ba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohunkohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o nse amona wa ikeji fifi imore han si Olorun nipase Kristi je ki a wo ikini ofin ti nse amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a n pe ni kristiani eni ti a n pe ni onigbagbo je ki n tun ran o leti ninu Kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati Kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihin ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayanfe Olorun bi a ba npe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti Olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihin ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o n fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni Olorun ninu ife re Olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni kristiani awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife Olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o n se koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o se se ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun ni kan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ki a se won ni oruko jesu oluwa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketadinlogun yi ohun kohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a n pe ni jesu oni e o poruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristo oluwa gbo awa ti ati dari ese wa ji wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristo se lori igi agbelebo awa ni a n so fun wipe gba ti ati dari ji wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gba ti a ti fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi o nitori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu oluwa bi a ba so wi pe jesu je oluwa oro yi oluwa o tumo si eni ti n sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti n topase wa eni ti n pase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a n pe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbekegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo isekiye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo jesu kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o n fe ninu ara re o le so oro ti o n fe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara jesu kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wi pe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wi pe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa ohun ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wi pe Jesu Christ ni oluwa Jesu Christ ni olugbala mi ohun ni o ye ki o pile ohun ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re ye kin fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wi pe enikan wa ti o sakoso igbese aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christ ninu okan re o bere wi pe oluwa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eni a fi n so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibi kibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni bi kibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa a o da ohun kan yasoto we pe a le se eyi laironu Kristi a le lo si yin laironu Kristi a le jeunje yi laironu Kristi a le mu oti wine yi laironu Kristi onirara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba Olorun o fe wo sokan ni se yo mo ogo ba oruko Olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa sin kankan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbogbo iso re kuro o ye ki o be lowo re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba Olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori bẹẹ ki a to gbe igbese kan nitori bẹẹ ki a to soro kan jade lati enu wa nitori bẹẹ ki a to se ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o ba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe en bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowo re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba Oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o n se yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko Oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketalelogun Kolose ori keta ese iketalelogun ohunkohun ti eyin ba n se ohun kohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohun kohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eniyan fi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eniyan fi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi a ba so wi pe ki o dari idapo ojule o ti a ma nri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon tin se ibewo ko ni tete de be awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi a ba ni jesu lo wa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaise oto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo won o mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohun kohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe o le so agotan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbesi aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won je eni ti nka bibeli ki a to waasu ninu ijo won si be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re anibeni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi a ba wa ninu ileesin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ileesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be o ni nitori be boya a n jeun ni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon kan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fogo olorun eyi o fi won wipe awon kristi awon miran o ti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkon ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran o ti won ma je o ti won ma mu won ma so wi pe eh o je akoko igbeyawo nitori inu wa ndun nitori be ani lati je on ti a fe ani lati mu ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fe je jesu christ ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe ni toto eniyan mimo ati olufe ohun kon teyin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohun kon teyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wi pe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo olorun awon elomiran won so wi pe awon dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wi pe awon ologun awon keferi ni o ma n lo nkan wonyi awon aborisa ni o ma n lo nkan wonyi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni okokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wi pe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo olorun a ki a fi nkan won yi sile fun awon ti o ni eko ihin rere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa iwa iteriba nipa kika bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi n dupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o n so fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi olorun si nigba ti a ba n fi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo ole merin ese ogojo ole merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko Oluwa bi a rije ki a yin Oluwa bi a orije ki a dupe lowo Olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin Oluwa bi o ba dabi eni wipe ise o to lo wa nisisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo Olorun bi a ba yo ninu Kristi ti a ri wipe Olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo Olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo Olorun ki a ma so fun Olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo Olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji din ni ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji din logun e ma dupe ninu ohun gbogbo o ni e ma dupe ninu ohun gbogbo ṣe o ranti wipe gba ti a gbe Paulu ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni wipe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko sinu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won o ri wa won o mo isoro ti a n la koja won o mo omi jinjin afonifoje ti a rin koja sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju o ni nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin Olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won loruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase Jesu Kristi e je ki a dede duro ki a so fun Olorun wipe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti n ko wa wipe ohunkohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la ẹni tí a ti pa ọlọ́run bí kì í dẹ́ṣẹ̀ nítorí kò lè dẹ́ṣẹ̀ àti pa ọlọ́run bí irú ọlọ́run gbé inú rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀.

pàtàkì nítorí ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yẹ wá wípé gbogbo ìwé mímọ́ ìbá ṣe ìbẹ̀rẹ̀ tàbí àárín tàbí òpin ìbá ṣe ọ̀rọ̀ kan tàbí gbólóhùn kan ó jẹ́ kí ó yẹ wá wípé gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí Ọlọ́run tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́ fún ìbániwé fún ìtọ́ni fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo kí ènìyàn Ọlọ́run kí ó lè pé tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo nítorí náà bí gbogbo ẹ̀yà ara wa bí ó ṣe jẹ́ pàtàkì títí dé èékánná wa àti irun orí wa bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó yẹ wa wípé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níkọ̀ọ̀kan ni ó jẹ́ pàtàkì nítorí náà kò yẹ kí a bójú fo ohunkóhun nítorí Jésù pàápàá sọ fún wa wípé kí kínní nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì yóò lọ láìṣẹ́ èyí ni a fi ń kà á nísinsìnyí láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún kí o máa fi ojú bá a lọ bí a ti ń kà á. Èmi sì ń bẹ̀ yín ara ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi nítorí ìwé kúkúrú ni mo kọ sí yín. Èmi gbọ́ èmi mọ̀ ẹ mọ̀ pé a dá Timotiu arákùnrin wa sílẹ̀ bí ó bá tètè dé èmi pẹ̀lú rẹ̀ yóò rí yín. Ẹ kí gbogbo àwọn tí ń ṣe olórí yín àti gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ àwọn tí ó ti Ítálì wá kí yín kí oore ọ̀fẹ́ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmì níhìn-ín ni a ti ka àwọn ọ̀rọ̀ kúkúrú yìí bí ó bá jẹ́ pé irú ọ̀rọ̀ báyìí ni ẹnìkọ̀ọ̀kan wá kà lóòrọ̀ nígbà tí a bá ń ṣe àkókò ìdákẹ́jẹ́ wa ó ṣe é ṣe kí a rò wípé kò sí ẹ̀kọ́ kan tàbí ohun kan tí a lè múlò nínú ohun tí à ń kà ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jinlẹ̀ púpọ̀ a sì sọ fún wa wípé àwọn ohun tí à ń kà wọ̀nyí bí a bá gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti ṣe wa lójú láti túmọ̀ rẹ̀ fún wa a ó rí wípé ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà nínú ohun tí a ti kà sílẹ̀ wọ̀nyí. Fún àwọn olùkà tàbí àwọn olùgbọ́ ni Paul Apostle ni ó ń sọ fún wa wípé kí wọn kí ó gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n ti gbọ́ wípé bí a bá wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kí a ní etí ìgbọ́ àti àyè àgbàṣe láti ní ọkàn tí ó múra tán láti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ kí a ṣe. Nítorí kí ni Apostle tí ó ṣe ń sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ó ń sọ fún wa wípé èmi ń bẹ̀ yín ara ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi. Ohun tí ó ṣe ń sọ fún ọ ni wípé òun pẹ̀lú mọ̀ dájú ṣáká wípé ní ìkẹyìn ọjọ́ tí a wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò kọ ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro sílẹ̀ wọn ó máa wá ìtàn asán káàkiri nítorí pé wọn kò ní ìfẹ́ òtítọ́. Èyí ni a fi ń gba àwọn kìrìsẹ́nì ní ìyànjú wípé wọ́n ní láti gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ọkàn wọn kí wọn kí ó má ṣe gba ẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ẹ̀mí tí ń ṣàkóso ìran tí a wà nínú rẹ̀ yìí ẹ̀mí ìgbẹ̀yìn ayé láti mú wọn pàdánù àwọn oore ọ̀fẹ́ àti ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Lẹ́yìn náà ni ó wá ń sọ fún ọ wípé òun ní ìrètí láti tàn án wá pẹ̀lú Timotiu nítorí pé Timotiu tí a kọ nípa rẹ̀ níhìn-ín ó ti wà nínú túbú nítorí nínú bíni sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti sí ìránṣẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n nísinsìnyí a ti dá a sílẹ̀ ó sì ń fẹ́ láti wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ará Hebrew bí ó ti kọ̀wé ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí wọn kí ó ba lè gbà wọ́n ní ìyànjú kí ó sì lè mú wọn lọ́kàn le. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ti parí kíkọ ìwé tàbí epistle sí àwọn ará Hebrew iṣẹ́ ìránṣẹ́ kò dópin nítorí bẹ́ẹ̀ ni nípa èyí ni a tún sọ fún àwa náà pẹ̀lú pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ń fi òpin tàbí ìparí sí ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú Hebrew ṣùgbọ́n èyí kò sọ wípé ìdàpọ̀ wa tàbí ìkẹ́kọ̀ọ́ wa tàbí ìgbọ́ràn wa sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ó ti parí. Lágbára Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a ó máa bẹ̀rẹ̀ ìwé mìíràn nínú Májẹ̀mú titun. Lónìí bí a ti ń wo ọ̀rọ̀ ìyànjú tí ó kẹ́yìn àti oore ọ̀fẹ́ èyí tí a ti kà sí etí ìgbọ́ wa a ó pín ẹ̀kọ́ wa sí ọ̀nà mẹ́ta. Ìkíní ọ̀rọ̀ ìyànjú ọ̀rọ̀ ìyànjú ìkejì ọ̀rọ̀ ìmúlọ́kànle fún òṣìṣẹ́ tí ó nílò rẹ̀ ìkẹta ni ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ sí òpin ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ sí òpin. Kí a wò ó ní ìkọ̀ọ̀kan ìkíní ọ̀rọ̀ ìyànjú kí a tún ka ẹsẹ̀ ìkejìlélógún tí a ti kà lẹ́ẹ̀kan ó ní èmi ń bẹ̀ yín ara ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi nítorí ìwé kúkúrú ni mo kọ sí yín.
ni hi ni Paulu ni o lo ede kan o lo ede yi wepe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paulu aposteli kini o pe ni oro iyanju ni hi ohun ti a pe ni oro iyanju ni ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titi de ese titi de ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli afe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon aposteli ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asha awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irinrin ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihi eyi ti iba fi lo agbara tabi ase aposteli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si n so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paulu aposteli ti yo lo ede yi ara ninu Hebrews ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Hebrews ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin lai mo wipe o ni awon nkan amuye ti enikankan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu Olowa ikini o ye ki a mo wipe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagbaa ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo Olorun a je okan ninu awon ebi Olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe Olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni Paul aposteli fi so fun wipe emi n be yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro Olorun o wa fun awon omo Olorun oro Olorun o wa fun ebi Olorun oro Olorun o wa fun awon ti won tele Jesu Kristi leyin bi o ba je omo Olorun bi o ba je ebi Olorun bi a ba ti wo ese re nu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo wipe oro iyanju ti Paul ti o ti so fun awon ara Hebrews o wa fun o wa fun mi o n so fun wa ninu ese iwe pe emi si n be yin ara egba oro iyanju mi kini se ti o fi n be won wipe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro Olorun nitori pe ati ni idapo pelu Olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo wipe nkan yi o se dandan fun enikankan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi
the apostle kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori keta la ni o ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin eni o fi paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini tori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise ware o ni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wi pe ijinja afefefe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e kiyesara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika o ni awa o ye ki a ma fi ye gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o so wi pe ara e kiyesara ki okan buburu ti a igbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibi kan o je wi pe o ti wa nibe tele tele iyi so fun a wi pe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o nki won ni lo wi pe ki won ki o kiyesara ki okan buburu ti a igbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo niwon igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun opolopo oro isiri oro ti muni lokanle ni ohun ti so fun lati ibere episteli yi o si so fun wi pe ohun be won nisisiyi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won ni lo lera lera limo de mo we pe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri wi pe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise wi pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le a ogbala oni nitori na ki enikankan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di onilora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu
lọwọ won ninu orikewa lati ese ikeji le logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o da wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon kan na wa si imole sugbon ti a n pa mora e ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a nbo mole bi a ba ni ohun miran ti a nse ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di jewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o nso fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin din ni adota 46 Luke ori kefa ese ikerin din ni adota nihi ni o ti nje ki o ye wa Jesu n bi awon wonyi lero ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni a ti n ka ese ikeji le logun apa keji ninu ese yi o ni kiye si igboran san ju ebo lo ife ti sile si san ju ora agbo lo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba n pe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si n pe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma n wo ninu igbesi aye wa lati so wepe ni tooto ni a je omo ohun ati pe ni tooto ni a je ebi olorun eyi ni wepe a n gboran si awon ohun ti a ti n gbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ire ile naa nigbati a ba gbo oro olorun o ni bi a ba fe oro olorun naa
bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iye biye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni be a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi kemi la ori gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o n so fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikejilelogun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kayefi wo pe a se le so wi pe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wi pe o n so nipa orun o n so nipa awon angeli o n so nipa jesu o n so nipa aroni o so nipa melkisedeki o so nipa awon majemu aye majemu lailai o so nipa majemu titun o so nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wi pe o ge won kuru die die o n so wi pe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi a n wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotheo ara konrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti aka yi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kookan ki dabi abata to n takete bi eni wepe ko bodo tan o je ki o ye wa wipe nitooto ni timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o n gbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu nibi ni o si je ki awon ara eberu wonyi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida timotheo yi sile eyi ko wa ni eko kan wipe ohunkohun ti o ba n sele si o ohunkohun ti o ma n sele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o n se wa ki a ma pa mora bi eni wepe a o fe benikeni soro a o fe ki enikeni ki o mo nipa awon ti o n se wa ako eko miran nihin o n so fun o wipe e mo wipe timotheo yi arakunrin wa ati tu sile o ni bi o ba tete de eyi je wipe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotheo ti a n soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotheo yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wipe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si nfe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wipe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura
nisisin yi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imulokan le eni kokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisin yi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisin yi iru eni be pelu gege bi timotheo yi o nilo oro imulokan le eni kokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisin yi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imulokan le wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon tin yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe timotheo yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le npe ni timotheo yi kini amo nipa eni yi ti a npe ni timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni timotheo ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe timotheo yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotheo keji ori keta timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Christi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wepe ohun papa o di iranse olorun o di oniwaasu ari wepe o je oniwaasu nitori wepe ninu Korinti kini ori kerin ese iketadinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheo si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Olowa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti o wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ran ti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Korinti kini ori kerin din logun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo ba de eje ki o wa lodo yin lai bero nitori ohun se ise Olowa bi emi pelu tin se ari nihin wepe eni yi o je olooto o je eni tin saapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je wepe ohun se ise Olowa bi emi pelu tin se nitori na ki eni keni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi n wo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi ori keji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi ori keji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinutinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisisin yi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wi pe ati da Timotheo yi sile inu ni bi ni tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile
bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihi ni ati je ki o ye wa we pe Paul o ngba ni imoran o nse ipinu we pe on lo on yo lo ba awon ara Heberu lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je we pe iwo papa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihirere o ye ki o mo we pe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wi pe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti nse olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni ari ko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran ti kan ara wa leti we pe nihi yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ari ko nihi we pe bi o ti wo ki rin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbese aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko Jesu ati we pe irin ajo wa papa ninu aye yi fun re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbese aye re bi o ba je we pe owo ago ti a n wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kankan wa nisinsiyi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kankan wa ki o mura sile ninu Peteru kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kankan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisiyi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kankan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon on ki eni kankan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin eyi je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwaasu tabi oluṣagutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si eni kankan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o yi awa ti a je onigbagbo onihirere wipe ore ofe o se pataki pupo fun eni kankan wa ti a wa ninu ebi Olorun lati ni igbala o gba ore ofe Olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe Olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe Olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kankan o gba ore ofe Olorun eyi lo fi ri wipe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kankan wa ti anilo ninu Romu ori keta ese ikerinlelogun awon eni ti a n dalare lofe nipa ore ofe re
and dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to jesu christi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari oni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu jesu christi je ki o yi onigba na wo pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ma nfe idariji eyi wa o sin wa lati odo jesu christi nipa ore ofe re ninu rome ori ikarun rome ori ikarun ese iketadinlogun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon tin gba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan jesu christi o so fun anihin wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya nipa kun nipa jesu christi oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo wo pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikejidinlogbon nitori na bi awa tin gba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa yi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati ebero re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala ebero ese ikesan ni apa keji nibe ni o ti so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu ohun gbogbo eyi ma n je ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje jesu christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onko ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojuko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wo pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ranti wo pe ore ofe o wa fun eni kokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe a so agbara mi olorun so fun paul wo pe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin
ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese ro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin Dafidi ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin Dafidi ori 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo kosi si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun oloni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se ileri fun eni kokan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se o ranti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o n fe ri oju re iwo ki yo ha gba ore ofe re loni ore ofe to n dari jini to n weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi n duro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isodi mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba fe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se fe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa n gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: ìsọdọ̀tún nípa ìfọwọ́kàn Kristi. Ìsọdọ̀tún nípa ìfọwọ́kàn Kristi. Ìkẹta, ìgbàgbọ́ tó ń fọwọ́kàn Kristi. Ìgbàgbọ́ tó ń fọwọ́kàn Kristi. Ìkíní ni ìfọwọ́kàn má ní gbàgbé. Mo gbàgbọ́ wípé ohun tó wá fún nìyí. O ń fẹ́ ìfọwọ́kàn tó jẹ́ wípé ò ní gbàgbé títí ayé lorúkọ Jésù. Ìfọwọ́kàn má ní gbàgbé yìí ó pín sí ipa mẹ́rin. Ìkíní, ìfọwọ́kàn nígbà ìṣẹ̀dá. Ìkejì, ìfọwọ́kàn tí ó ń yọrí sí ìyípadà. Ìkẹta, ìfọwọ́kàn ti ìwòsàn. Àti ìkẹrin, ìfọwọ́kàn ti ìkáàánú. Ìkíní, ìfọwọ́kàn nígbà ìṣẹ̀dá. Ṣé o mọ̀ wípé Ọlọ́run Olódùmarè òní ó dá gbogbo wa? Bí a ti kà á nínú Genesis orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkeje, Genesis orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkeje, ó ní Olúwa Ọlọ́run sì fi erùpẹ̀ ilẹ̀ mọ́ ènìyàn, ó sì mí ẹ̀mí ìyè sí ihò imú rẹ̀, ènìyàn sì di alààyè ọkàn. Nígbà ìṣẹ̀dá, Ọlọ́run amọ̀kòkò ńlá fi erùpẹ̀ mọ́ ènìyàn lí àwòrán ara rẹ̀. Erùpẹ̀ jẹ́ ohun àtẹ̀mọ́lẹ̀ tí kò ní ìyè nínú, ṣùgbọ́n ohun tí ọwọ́ Ọlọ́run bá ti kàn dandan ni kò di rere. Pẹ̀lú ìfọwọ́kàn ẹlẹ́dàá, ó fi ògo àti ẹwà dé ènìyàn ní adé. Ènìyàn sì ní ìyè àti ẹwà ìwà mímọ́. Ènìyàn di aláṣẹ wà lórí gbogbo ẹ̀dá alàyè yòókù tó ń bẹ lókè erùpẹ̀. Lọ́rọ̀ kan, ènìyàn di ẹni àmúṣeranwọ̀ tí à ń bọlá fún, tí àwọn áńgẹ́lì pàápàá tí wọ́n ń wò ti yanu ti yanu. Nínú Ebero orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje, kí ó ba lè jẹ́ kí o rántí àti ka Genesis orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje. Nísinsìnyí à ń wo Ebero orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje, ó ní ìwọ dá, ó ń sọ nípa dídá ènìyàn, ìwọ dá rẹlẹ̀ díẹ̀ ju áńgẹ́lì lọ. Díẹ̀ kìí ṣe púpọ̀, ó dá rẹlẹ̀ ju áńgẹ́lì lọ níwọ̀n díẹ̀. Ìwọ sì fi ògo àti ọlá dé ilé adé. Ìwọ sì fi jẹ olórí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Èyí ni ohun tí Ọlọ́run ṣe ní ìgbà ìṣẹ̀dá ayé. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé ènìyàn ṣubú. Àjálù ìbànújẹ́ ńlá ṣẹlẹ̀ sí Ádámù àti àwọn ọmọ ìran Ádámù. Ènìyàn ṣẹ̀, ó di ẹni ẹ̀tẹ́, ẹni ẹ̀gàn, ẹni àbùkù níwájú Ọlọ́run. Ó di ẹni tí Ọlọ́run yẹra fún, nítorí wípé ẹ̀ṣẹ̀ ní sọ ní dẹdun arinlẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ la fi ìṣẹ́ fún, ẹlẹ́ṣẹ̀ ní fi gba ìṣẹ́ mọ̀kọ. Ó yẹ kí a ronú pọ̀ àdá ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà náà, bí a bá ń fẹ́ kí ọwọ́ Ọlọ́run kí ó kàn wá. Èyí ni a ń sọ ní ipa kejì wípé a nílò ìfọwọ́kàn tí yọrí sí ìyípadà. Ìfọwọ́kàn tí yọrí sí ìyípadà àánú Ọlọ́run pọ̀. Ọlọ́run ṣe ọ̀nà láti mú ènìyàn tí ó ti ṣubú padà sórí ìtẹ́. Ó rán ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo, Jésù, sáyé fún ìyípadà, fún ìgbàlà àti fún ìsọdọ̀tun àtúnrọ ènìyàn. Èyí ni a fi sọ fún wa nínú Kọ́rìntì kejì orí kẹtàdínlógún. Kọ́rìntì kejì orí kẹtàdínlógún wípé nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di irú ẹ̀dá wọ, ó di ẹ̀dá titun. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyè sí i, wọ́n di titun. Ẹ̀ṣẹ̀ sọ ènìyàn di òkú, ṣùgbọ́n ìgbàlà Ọlọ́run ní sọ ní di alààyè. Ìfọwọ́kàn olùgbàlà ní tún ayé ẹni rọ, bí alágbẹ̀dẹ ṣe tún irin tí ó ti dípẹ tààrọ. eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu ide baje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okankan nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi a ti wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamo si olara ti o fi pamo si ebi re nigbati o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loruko Jesu. Iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti Olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni Olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni Olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejile logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni leyin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loruko Jesu. O si ri gbogbo eniyan gbangba murasile nitori wepe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowokan iwosan Jesu. O luwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re wepe o nkiri sore o nse didara gbogbo awon ti esu npon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o nse iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese ikarun din ni ogoji Matthew ori kesan ese ikarun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise kedogun ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esuba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loruko Jesu. Ifowokan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro dani igbesi aye re pelu ifowokan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa to ti gbongbo loruko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba da bi eni wo pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wepe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti kaanu lati odo Jesu ifowo kan ti kaanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka akiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan ton kanu awon agotan re o ni an pe ni abanikedun are ni lekun ifowokan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi kibi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan ayago lona oshi ani odegbo se aisan asepora nitori wipe Jesu oni olodande oni olotunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki a sare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyin mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wepe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wepe olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu powada bi abawa pelu igbagbo wepe ki o wo ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri wepe yi ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli tin tan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si weyin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je Pharisee tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je Pharisee adani loro elesin sugbon o di aji ririn o di alaanu o di onife o npa apa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada o wa de eni to ngbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada mo ni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo Olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran gbo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni eni kokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi a ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisa tele tele a so di olusin Olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju Olorun eyi je wepe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju Olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun Olowa wepe a n fe yi pada a n fe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo wepe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wepe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wepe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wepe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe jesu bi enikokan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibokun a o fowo kan ologbala a o fowo kan eniti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni oni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketalelogun marko ori kesan ese iketalelogun jesu si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi ati nto olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti wa pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju wa pe bi o ba wa ti o si gba Olorun gbo iyipada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi o pada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re wi pe a o mu won kuro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon we pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu n so fun enikokan wa ni asale yi o ni ki a ma se beru oni ki asa agbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun we pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba koni le gbe mora omo yi ni lati koko wena oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbesi aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbesi aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbesi aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ronupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan o ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun re da o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbesi aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbesi aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan eni kokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbesi aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omije gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbesi aye re eri idoti ti o wa ni igbesi aye re egbin to wa ni igbesi aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola
1: ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni yi pada to to oni leyin na bi o ba se alaini ewosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba jewo ise wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ise wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa bi ise ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo esere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo esere ki o si ko sile je ki awe o le awe mo ki o mura sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese won yi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti o ni emi ironu po ada to to ti o so fun olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma de se mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o ti n gbe owo soke ki o ni ipinu ki o si se iliri fun olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nawo soke diji o ki agbadura papo olorun alaanu ti n dariji ni ti mu ese kuro ti n gba ni ila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba kepe oruko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wipe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wipe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wipe won fe jadanu sugbon ko seese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko seese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wipe ki e dariji won ki e si fun ni agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu e we won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atokewa eje ki o wonu okan won e ko ruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu. e shanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisinsin loruko Jesu adupe we pe e ti gbo loruko Jesu Christu Oluwa wa ami nisinsin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni we pe so gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu kan won yi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni we pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o diti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Porta ni bi a ti gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se se ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran kin to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobiju ni igbesi aye wa mo gbagbo wi pe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le seri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wi pe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o tin ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisinsin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti n mu aro dide lati rin bi e ti n mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu kuro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akiyin kaabo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kokan won loruko Jesu. Nihi ni a mo wi pe ko si ko sese fun Olorun nitori be a wa ni sese pelu igbagbo a si n bere wi pe e o se ju bi a tin bere loruko Jesu. Nisisin mo gbadura fun awon ti o ni ohun kon ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti irin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu. O lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesson ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu. Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni ikofe mo gbadura nisisi pe ikofe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu. Eje riru eje gbogbona mo gbadura we pe ki Jesu ki o fowo kan yi ki awon aisan awon arun yi ki won ki o pora loruko Jesu. Nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisi yi nitori we pe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigba ti a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu. Gbogbo emi ti njobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Olorun alaanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu. Nje mo gbadura fun awon ti o je wi pe won loju won oriran nitori wi pe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisin yi mo gbadura wi pe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu. Gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tun won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu. Onkun ti baje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu. Bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu. Iwo ti o wa nibe ti o je wi pe eti di o si gboran mo gbadura wi pe ki emi Olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro. Mo gbadura wi pe lese kese nisisin yi eti ti o di ela ni oruko Jesu. Aho ti a de ti ko le soro e gba itusile ki ese bere si ni soro loruko Jesu. Nje mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wi pe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wi pe ki agbara Olorun ki o ba le o nisisin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu. Iwo ti o yaro mo gbadura wi pe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisiyi dide ki orin loruko Jesu. Gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa pamọ nibi kibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wi pe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu. Awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je pe awon aye ni won fi le olara mo gbadura we pe nisisiyi awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu olorun alaanu eyin ni olorun alagbara e so wi pe bi abati nke pe ile o ma daun eni ki ati le to pari adura e fun wa ni ibere wa nje nitori na ni mo se nbere we pe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yela adaroko won ni kokan abi e odara ko ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e shanu foni kaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisi loruko Jesu adupe upe ti gbo ti wa adupe upe ti se fun wa adupe upe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisi oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri we pe ohun ti o wo si o lara tele tele we pe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri we pe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori we pe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alagbara julo awa siwaju yin nisinsin lati tete si e lati gbo oro yin an bebe wi pe e o ba wa soro ati wi pe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena lati gbo oro Olorun lati ni oyi oro Olorun ati lati je ki e kankan won si okan wa e ba wa mu awon idiwo won yi kuro ni oruko Jesu an be yin wi pe gbogbo okan ti rin kiri gbogbo okan ti ki le duro ti ki le parabale lati ni oyi oro yin e ba won wi e mu o kuro ninu wa loruko Jesu e sanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi a ti gbadura ki a le mo bi a ti wa oju Olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupe pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikana ni bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin dinlogbon omo mi fi aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju Olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro we pe anilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran se bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a nri lojukoju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oniwasu ni awon ijo eleya meya kakiri ni won ma nse asise yi ton ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wi pe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko di mo fun ani we pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wi pe a ti ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri we pe gbogbo ti a nse ko ni le je itewogba ni waju Oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o n so we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je wi pe gbogbo ohun ti a n se ninu wa gbogbo ohun ti a n se ni igbesi.

kan ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti yipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa je ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Olowa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o seese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikan le je elesin iwa ti iru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o seese ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o seese ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o seese ki a ri eni ti o je wi pe o tile ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iro okan won iro okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni a fi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wi pe won fe se igbeyawo a ma nso fun won wi pe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wi pe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je ohun ni o ma koko tete de si ile esin bi a ba ti n ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi a ba ti n ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbeyawo ki o ma ro we pe ah bi o

o ma nwo ese wa nu o ma mu ese wa koro o ma mu wa di alaijebi ni waju olorun iketa ni we pe o mu wa somo to si gbogbo elese patapata ni o jina si olorun bi o ba wa ninu ese re ki o sese fun o lati wa si waju olowa nitori wi pe ese a ma yani nipa si olorun ese a ma mu ikele tabi idabo si arin wa ati si olorun nitori be ni a sa se so fun a wi pe ese wa ni o je ki a jina rere si olorun sugbon bi o ba le gbadura ti o si gbadura wi pe o gbagbo wi pe ati ta eje jesu sile fun o nipa eje yi ni a fi le mu o somo iwaju olorun efeso ori keji wo ese iketala sugbon nisisiyi ninu Kristi Jesu eyin ti o ti jina rere nigba ti jori le mu somo to si nipa bawo nipa eje Kristi nipa eje ti Kristi ta sile ni afimu eni ti o jina rere eni ti o ti sako lo eni ti ese re ti ya nipa si olorun le afimu iru eni be wa somo to si lati wa gbe ni ile olorun lati ni alaafia olorun lati ni idande olorun lati di omo olorun ikerin nipa eje jesu ni afiba wa laja ti asije ki a ni alaafia atun wo kolose le kan si kolose ori kini ese ogun ati nipasẹ re lati ba ohun gbogbo laja lẹyin ti o ti fi eje agbelebo re pari ija mo ni nipasẹ re iwon ibase won ibase won ibase ohun ti nbe le aye tabi ohun ti nbe le orun nipa eje jesu kristi ni ati pari ija ti o wa ni laarin elese ati olorun elese je ni ti o n ba olorun oja olorun paapa si ko jesus ja si elese sugbon lati igba ti jesu kristi ti ku ni ori igi agbelebo ti o ti ta eje re sile be ni eje jesu kristi ni o je ohun ti a fi n ba wa laja laarin awa ati olorun bi o ba wa si odo olorun gege bi ota olorun gege bi eni ti o ti n ba olorun ja tele tele ti olorun si ko ju ja si nitori ese ti o wa ni owo re bi o ba so fun olorun wi pe o fe di eni ti ara pada o fe ba olorun laja o si n fe ki olorun ki o fun ni alaafia ki alaafia ki o wa laarin iwo ati olorun ki o si wa ninu okan re si olorun ki olorun ki o si se asepe ise igbala ni okan re bi o ba gbagbo nipa eje jesu kristi aba iwo yo le ba olorun laja gbogbo ti o si wa ni igbesi aye re ti olorun fi n ba oja olorun yo mu gbo awon nkan wonyi kuro bi o ba le se be ni asale yi o ri oju rere olorun gbogbo ija ti o si wa laarin iwa ati olorun nipa eje jesu kristi a o mu gbogbo re kuro patapata ikarun adawalari nipa eje jesu kristi adawalari nipa eje jesu kristi wo romu ori karun lati ese ikesan o wi pe melo melo si ni ti adawalari nisinsiyi nipa eje re li a o gba wala kuro ninu ibinu nipase re o so wi pe adawalari bi a ba wa labe ebi a wa labe idajo olorun bi a ba wa labe ebi a je eni ti o n reti ibinu gbogbona olorun sugbon bi a ba wa sodo olorun ta si so fun olorun wi pe a n fe idalare nipa eje re bi a ba ti n we okan re nu pelu eje jesu kristi loju kan naa ni idalare yio wa eyi ni bibeli se n so fun a wi pe nje ebi ko si nisinsiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu ki se fun awon ti n robo ebi wa fun awon ti n robo ebi wa fun awon ti o ro wi pe won le lo si orun nipa fifi owo fun awon alagbe ebi wa fun awon ti won royin pe nipa ise rere ara won tabi ise owo won won le se ara won pe lati wa oju olorun sugbon ebi ko si nisinsiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu awon ti ko ni nipa

Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni waran sesa bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbesi aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbesi aye re.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, a wá síwájú yín nísinsìnyí. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀.
1: Bí ẹ̀sìn tí ń bá wa sọ̀rọ̀, à ń bẹ̀bẹ̀ wípé pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tòótọ́, a ó tẹ̀síwájú láti ṣe ohun tí ẹ ń bá wa sọ. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A ti lo àkókò púpọ̀ ní ìgbà tí a ń dáhùn ìbéèrè lórí wíwa inú ìwé mímọ́ ti òní. Nítorí bẹ́ẹ̀, àkókò kúkúrú ni ó wà níwájú wa. Ní àkókò kúkúrú tí ó wà níwájú wa yìí, ni a ó fi máa sọ̀rọ̀ lórí jíjọ̀wọ́ ara ẹni fún ìfẹ́ Ọlọ́run. Jíjọ̀wọ́ ara ẹni fún ìfẹ́ Ọlọ́run. Àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́, Bíbélì pè wá ní ọmọ Ọlọ́run. Láti ìgbà tí a ti gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì, ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ó jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run. Ó sì jẹ́ ẹni tí kìí fẹ́ gba ìfẹ́ Ọlọ́run tàbí ìlànà Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀. Ìṣípayá tí Ọlọ́run ti fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ẹlẹ́ṣẹ̀ kìí fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí ohun tí yóò tọ ní ọ̀nà tóóró tí ó lọ sí ọ̀run. Ènìyàn tí ó jẹ́ ẹ̀dá lásán-làsàn, tí kò tí ì gba oore Ọlọ́run sí ìgbésí ayé rẹ̀, tí kò tí ì ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó máa ń jẹ́ ẹni tí ń rìn ní ọ̀nà ti ara rẹ̀. Kò sí lè tẹríba fún ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìṣàkóso ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀. Èyí ni Bíbélì ṣe jẹ́ kí ó yé wa wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ jẹ́ ọlọ̀tẹ̀ níwájú Olúwa. Bí kìí bá ṣe wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ronúpìwàdà, ó sì gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì tí ó kú fún wa lórí igi àgbélébùú, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè di ọmọ Ọlọ́run. Bí a bá ń sọ wípé kí a ronúpìwàdà, èyí jẹ́ wípé kí a wá síwájú Olúwa, kí a jọ̀wọ́ ara wa sí ìfẹ́ Ọlọ́run, kí a sì fi ara wa lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ àgbélébùú wípé ohunkóhun tó bá wí fún wa láti ìsinsìnyí lọ ni a ó máa ṣe. Gbà tí a bá ti ní àǹfààní yìí wípé a di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, a di ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ọlọ́run, a wá sínú agboolé ìgbàgbọ́ àti di ẹbí Ọlọ́run, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni a ó rí wípé ìfẹ́ láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ó wà nínú wa. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ohunkóhun tí í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ohunkóhun tí a mọ̀ wípé Ọlọ́run gbà láàyè ní ìgbésí ayé wa, a ó jọ̀wọ́ ara wa fún láìkùn. Ìjọ̀wọ́ ara ẹni yìí àti ṣíṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, èyí ni àmì tí a fi ń dá ọmọ Ọlọ́run mọ̀. Ṣùgbọ́n ní ìdàkejì, a rí wípé àìgbọ́ràn àti ìṣọ̀tẹ̀ ni a fi ń dá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àti àwọn ọ̀tá Ọlọ́run ni a fi ń dá wọn mọ̀. A ó sọ nípa ìkókó méjì nínú ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ lónìí yìí. Ìkíní, ẹjọ́ tí Olúwa ń bá àwọn ọlọ̀tẹ̀ wí. Ẹjọ́ tí Olúwa ń bá àwọn ọlọ̀tẹ̀ wí. Ìkejì, ìpè sí ìgbọràn àti ìjọ̀wọ́ ara ẹni. Jẹ́ kí a wo ìwé òwe láti orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Nítorí tí èmi pè, tí ẹ̀yin sì kọ̀, tí èmi na ọwọ́ mi, tí ẹnìkan kò sì kà á sí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti ṣá gbogbo ìgbìmọ̀ mi tì, ẹ̀yin kò sì fẹ́ ìbáwí mi. Èmi pẹ̀lú ó rẹ́rìn ìdààmú yín, èmi ó ṣe ẹ̀fẹ̀. Nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé, jẹ́ kí a dúró níhìn-ín. Ó jẹ́ ohun tí ó kọni lóminú àti ohun tó bani nínú jẹ́ wípé nígbà tí Ọlọ́run pe àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, wọ́n kọ etí ikún sí ìpè Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé wọn ò gbọ́, wọn ò gbà, wọn ò fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ní orílẹ̀-èdè wa, bí ẹni tí ó juni lọ, bí ó bá ń pe ni, ó jẹ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ àti ọ̀wọ̀ fún ẹni tí ọ̀wọ̀ yẹ nígbà tí a bá dá a lóhùn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì ti mọ̀, bí ọba ní Ísíráẹ̀lì bí ó bá ń pe ẹnikẹ́ni, oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wo pe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wo pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wo pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamo ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo oninakuna ti olorun n pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won si abe akoso si abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti a bi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti n dagba a ma n ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikookan ninu wa ni o ye ki a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wi pe ati sako ni igba popo bi o ti le je wi pe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o n wa wa o n pe wa ki o ba le se wa loore sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ni o n tesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni a ti sako lo ni igba kan ri bẹ́ẹ̀ náà ni fún àwọn ọmọ israeli wọ́n ṣọ̀tẹ̀ sí olúwa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti ṣe wọ́n lóore bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti dáàbò bò wọ́n ó ti pèsè fún wọn ó ti mú wọn wá sí ilẹ̀ tí ó kún fún ọ̀rá púpọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n padà lẹ́yìn ọlọ́run bákan náà ni fún gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ gbogbo ore tí a ti ń rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo àánú tí ó ti ń fi hàn fún wa kò jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí kí ó tẹríba wọ́n rò wípé ohun tí àwọn ní àti ìgbé ayé tí àwọn ń gbé ó jẹ́ nínú agbára wọn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti rí fún àwọn ọmọ israeli wípé wọ́n jìyà púpọ̀ a sì sọ ìlú wọn di ahoro nítorí àwọn ìwà ọ̀tẹ̀ àti àìgbọ́ràn wọn bẹ́ẹ̀ náà ló rí fún ẹlẹ́ṣẹ̀ lónìí bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yogbeyi iru iwa be ye ki awo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo Beni, wanko te eti sile, wan sinri ni imo ati agidi okan buburu wan. Wan siko e yin wan, ki e, ki ishe oji wan simi. Ni yin ni ari ti olorun kwe awomo Israeli lejo. Ikwe lejo yi kanan ni o defon eni kokan ti on shi aigboran. Olorun so wipe on ti pashe fun wan. O ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko teti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aba nso nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi aba je alai gboran bi aba je olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba eni kokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti nde ba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihinrere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa eni kokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon ni wasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri eni kokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a tin gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a njale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a nrede oru tele tele awa ti a rinrin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo njebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lolorun bi Jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi nse aigboran si olorun awa ti a ba nse be ti an se egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o sese ke ari awon mo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran no ma fi sun awon ni waso wa loni won so wi pe ah awon ni waso wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni jesu ni o fi son gbogbo ti o se ni o fi son gbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to se so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a o nife wi pe eyi ni won o fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara eyi ti oluso agutan so fun won ko eyi ti emi olorun fun ara re ti o so fun won ko gba ti o nka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun wi pe ki eyi kuro ni igbesi aye re ki eyi kuro ni igbesi aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi se ori wo pe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa we pe ki a ma se bi awon olote ara ile Israeli bi won ti se we pe ki a gboran si Olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se we pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbesi aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wi pe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re. Ye ki awo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati kokan din logbon. Ewa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti ase di ero wowo le lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti adi ero wowo le lori gbogbo elese ti nse aisimi ti nse laala ti nsise sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le igba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo kan asako o npe gbogbo kan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki o nki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni wo pe ki o wa wole lese Jesu wi pe o fe je ti Olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wi pe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wi pe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re kon ni ati nse sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa ti npe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun wa wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je wi pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a npe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma nse ni abule ni wepe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n so fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoko ti won wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si orun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si orun wa a ko ni le lo si ile ijo ti awon aye mo a ko ni le lo si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be nitori wepe a n ko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo Olorun ife Olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe ti ti o fi ku ko se en ti o le parija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada oni gba ti a ti di omo olorun nisinsin yi a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wi pe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wi pe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eyi ni omo olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mun lati fi han mun lati je ni yadada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi nba eniyan lo so mo we pe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacobo ori kerin jacobo ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun e ko ju ja si esu ohun o se sa kuro lodo yin nkan meji ni a so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji e ko ju ja si esu bi ki ba se we pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se we pe ateriba fun olorun ki yo le sese fun wa lati ko ju ja si esu eni opolopo ni won ofini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ja si esu nitori wi pe won o teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigba ti olorun so fun wa wi pe enikan ti o se oni wi pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wi pe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori ti re mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo we pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ngboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbe ebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe o gbodo koro si baba lenu o gbodo koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wi pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba dile e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gbodo ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa ti nbe le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa ti nbe le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won yin da nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a ngboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti nko wa olorun fe ki a teriba olorun fe ki a gboran o si n pe wa loni leekan si wi pe ki a teriba ki a gboran je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun wi pe bi ohun to n so bo ti le soro fun wa bi ohun to n so bi o ti le ye wa popo popo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se e ni wi pe a n teriba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe
0: lati je eni ti ngboran ma se je alagidi omo ni waju oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe o ngbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Olorun, Baba wa ti Baba Jesu Kristi Oluwa wa. Adupe lowo re fun anfani ti o fun wa. Lati ye oro re wo. Oro ti mu ni ye. Oro ti o man le iku pada leyin eni. Oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata. Ati oro ti o nje ki a ni igbala. Ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja. Adupe fun anfani yi a nbe o wi pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa. Bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa. Ki o si wa lori awon omo wa. Ati lori awon ara ile wa. Ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa di odo re ni ikehin.
4: Amen.
3: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
4: Amen.
3: A o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wipe bi a ba farabale ti a se teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wipe ibukun ti a nreti e ti a ti n fi okan daaniyan nipa re o daju wipe yio je ti wa sugbon opolopo nitori wipe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma ro wipe olorun se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun olorun bi olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe o n bere wa a ma ro wipe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma n sa fun olorun a si ma n so fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n waasu oro olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro olorun pe ki won so fun olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan olorun ati ro wipe idajo ni olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma n sa fun olorun a si ma n kaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibokun ti olorun ni fun won sugbon awa ti ati so ara wa di isansa kuro lodo olorun ti an saka akiri ti a si nwa ibokun mo fi lo fun oloni we pe bi o ba nfe ibokun tooto owo olorun ni ire re ati alaafia re ni o wa ibokun ti a si nfe owo olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba olorun dore ti a si nbere lowo re we pe ibokun wada o daju we pe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibokun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro olorun loni we pe ona si ibokun wa mo je so fun o pe ibokun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi a ba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wipe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba a dabi eni wipe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o a dabi eni pe o jina si o pupo be na ni ibokun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi a ba di o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibokun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun wa wi pe ibokun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro li ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wipe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si nwo ki se wipe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma nfuni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ki a to le gba o lati wole tabi o seese ni egbe omo ibile bi a ba ni ase papo kan ni a ti n wo awon ti a fi iwe pe won a si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibokun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi sin fe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma nfun ni ti a fi ma da ara wa lola wipe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi osi tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma gba ni wole si ibi ibokun olorun ti o fe wo kini o nfe wo boya on ti abi obi abi ni bi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibokun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abinibi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibokun koni si sile ini a fi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye tan ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibokun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to ole ti wi pe ona si ibokun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si n fe gbo ti o n fe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibokun wa o so fun wa ohun ti adena yi ti o fe ri le owo wa ibokun li fu okunrin na ti ko rin ni imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wi pe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi n ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ke atun ni kan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti yawo won wa ninu awon elese o wa nso fun wa wi pe bi o ba di igba ti aju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wi pe aju ese sile ni iru iru ati eya ese o so fun wa wi pe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gbawe a le sokun a le so wipe ati gbo ipe olorun wipe ekan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri e bere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati n gbadura ati n bere ati n wa kiri a si ti n kan lekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eredi re ni wepe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu a si ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so wepe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igba aye noa o le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye noa awon ti noa ti o wa asu si ti o so fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara ko ni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi a ti le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yode orire ti wa yode awon won ni a pe ni elegan binu ati nkan oko ni o so fun wipe e mura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asati ndese ti pe idajo o se de awon won yi ni a pe ni elegan olorun wa nkilo fun o wipe ma joko nitosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibujoko awon omuti ni ibujoko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokandini ogbon tali oli oshi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lainidi tali oni iponju awon ti o duro pe nibi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti an gbe mi ti o ndun ni ikehin ohun abuni sobi ejo ase buni je bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo da bi eni ti o dubule la le aarin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lu mi ko dun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti amandi elegant bi atile ri eni ti o n kilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma nso ni di alaigboran ni iwe orin dafidi ori kini ti anka le on ti je ki o ni mo fun wa wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko rin ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu ku ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan.